Kalisto Freire mchai luya ngani tisimutisha utatizo la haradi msambeni msimutisetu nga chichichitichi malakanyisa lei minha preta ainda nem 5 horas nem 25 minutos kalama 5:30 chikati cha longolok gichil murim chenji gishwa na kona ga asamatusa imba chikangu na Michael Makembe amiriza lesimula 2026 lei

0: 5 horas 30 minutos já em Moçambique.
1: Gichile Murimi.
2: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene. Gichile Murimi.
3: Hello silimbroza mngisete kamishonya munhla elongoloko wa Gichile Murimi. Nyamunhlolo mangeni kabina Armindo Masinki, Bernardo Salomão e Kamichin. Hiumbergena, kari himina velela. A wing set leginen na hitaku konaka sikule ganya munhla. Hitave hitambidisa bulu leginga ve gaketa na baba João Mungwambe na kuhi murangeli wata urimi ka mabotu. Ila ngave hibula hita mikanchu. Nguva ya ufafazili, nguva ya ubasiseli ga mikanchu, kasku hitave isangula akufefa hila hakula vikileko. Gichile Murimi kota hulileko hita hita mpitisa abule kinga vikisangula ka longolo kuhunzi leko na baba João Mungwambe. Baba João Mungwambe, zilo mkaku ini loko hisima msa ibule legi gata ubinzu lega makancho. Hambini ubasisele gayo ona hiko hingena ka ufafazini.
4: Achigama chako lukusaka mikancho chisungulele loko muhunza tinda hoti wantu wantu mfamba kwa na mutazwana lejwa kuzeva sungulele abasilele hati mikancho levewala kuku ma tratamentos masivo de limpeza, pode de limpeza. Livro com o tema de material e tita com Roma, no tema de material e tita Tianga, no curima cajani, cacico, amicandi, tacotago, e cola isso a seguir. Isso é um gulê que ele leva e amicandi, quando ele toma o bote. Anguva em Cuba, e vi, e racha de pula com manguetel a curima tindau. E cuza rina lá, o fiz, e bici, nico, jaletela a amicandi, levangue, o produzir uma mudas. E numa mudas, levangue uma mudas enxertadas. E numa mudas, levangue uma. Mas também de policlonal. E não também de caroço de leite de joelho sua gujeja, mas tem esse chelão nunca mais vaso. O teco e a joelho de massinho. Então, mentira, lei, meca, com o caco de longuicela, cacico, ritanga na cacuva, e ao ri. A mecânica, pode dizer, sempre inúmero, e a coana, com a tela. Mas ele nunca faz, e a o tubango, e a o máximo para meditar, ou a metango lei, e a uma conta de cacaiona. Mas ele, se, e gosto de meter linguovo de gavacha, um pingovo, e caquerga, gabacelero, catina o leite de rimua. Nilava rimakwa ha hlahla kutindawo ta ku vata khala kambe abateki no bahonze kona va pimelela ku mikanji mingani fanele ku ngena ka maketari lawa dipoji kuta avarimi vata ta rwala mikanji yi famba ya ka tindawo tiyani kasiku loko yi mesa vula yi byala mikanji
5: kana va kala ku va nga si kholwa ba Mungwambe va kona va kala nga kholwa ku loko u fafazela kanju wa bindzulela ku lakekile kwala mina ti karisi ta ku fafazeliwa tinanzihi akanji u fafazeliwa u fafazela nyan'waka lebigitaka wa ha byali n'wi lava kota titeke niku swi ni mi va byelaku a va hanya
4: be a varimi sempre a kona loko swisilekanyana lesi ndzhaku wa ku ala ku kholwa hi ku byi vona a tshemba leswaku a vanyingi va sungulisi sweswi va ku a mimirhi leyi va ta ku va ta chetela mimirhi leyi ya ku daya a mikanji ya hina pala yi nga twali a byi hambani ni ku hanya ka hina vanhu u kuma n'wana ku mimirhi leyi va nyikaka xibegela loko u phuza mirhi liyani u nga ta ha tswala a maredi loko boha maredi amaredi lowani vi ta mi nyika mabatwi a hi swona hi lava kala ku va nga hi na vumboni ko karhi ka mfambo lowo lava nga ni vumboni ka gona kumbe lava va nga va hakelana va varimi va byi vona khwati leswaku a munhu ka a nga fafaze mikanji yakwe a bindzu ya yona yi tshamisi ku yini ku ni mababyi lava nge vuwidyo ku ni mababyi la ya ku hisa mikanji loko a mikanji ya yena yi fafazeliwa leyi yin'wana yi nga fafazeliwa a va byi vona kwati ku i liya mina leyi a yi fafazeliwanga se ya tshwa kambe liya yi nga fafazeliwa ya tsakisa ya tsangeke kona ka tsakisa khwatsi a gifa hambi ku ba moya hambi ku bohisa ngopfu a giwomi tsange ligiya entawu a gondza kwalayani yena wa ku yini a nghena ka nguva ya kona hi malembe ndzhaku hi wa byi vona vhela ka avanhu a va sileka kambe hi ka nguva yi nga hundza kala leyi hi vona leswaku a vanhu vanyingi se va khichi ngopfu ni ku tsutsumela ku va navela a ku vi a mikanji ya vona yi fafazeliwa hi ku mahani wa ku vhela se a mfumo na wona wusi u swi vona ku se a varimi se va byi kota ku famba hi minenge ya vona hikusa a varimi va nyan'waka se va byi vona leswaku a ku rima mikanji i bindzu a hi basi ku rimela leswaku a rimela kuga e-e va byala mikanji para ku bindzula mali ya ku va kota ku bindzula va xava swilo leswi byi va chutelaka emitini ya vona nkarhi ku fanele ku vhumela ka swakuga loko a ku rimi ka swakuga poti ngeni lili manje loko ayini ti karusu wazvikwata kushavisa a magogo yokara ateka maliya asha mimiri atatira ti homita ye wazvikwata kushati karusu dia ateka maliya asha apunga asha mafura asha asikira asha lebikiya lako la muti noya yana kasi kuva zvikwata kuhlesa muti waye asha ati pakha anyika vana va yena vafumi va xikoleni hikulo mahaloko se va ivona bindzu ya ti karusu ku yima hayini yi ta hikwihi entao ha hlotela ngopfu ku avavi vanhu lava va simama vhela a rima lexi yima haku hi tlhela hi vona leswaku vhela a vanhu va khiki ni ku ni ku vhuxelela mikanji ya vona leyi va nga rima khale ni ku byela ya nyuwana hi ku a mikanji leyi hi mahaku la agricultura ya mamuda va yi navela va yi vitanisa hi vona leswaku a mpimo lowu hi nga rima khale yi nga pfuna khale a wa hi vona levavi hi lomuka ku engetela hi lomuka ku hi vulavula hi ku vhivi ilomu ka pimo wa ma 144,000 wa mamudas va fanele ku reduziriwa laha agricultura para depois ma tekiwa ma haxiwa ma phakeliwa ka varimi kasi ku va byela ka mikanji ya vona ntawu hi lexi xi kombisaku hi a varimi na hina vatirhi va agricultura hi vi hi zwanana hi vi hi chada a muchadwani wa vona
6: hi bongile bavaxi wa mungwambe loko hi ambelo swingetani hi ta bindzuli ka makanju ni tikarusu ta kona hi ta vala kota ku tshimbela magezu ya hina hi vucenje ka muyimbi wa lomukaya Mosambiki loko a ta ku a hi engeteleni mahlavi a hi rimeni kambe lomu tixikeni a hi khindlimukeni kasi ha tsutsumela masin'wini leswi ni tshima ya ku hi mpheta a ndlala Daniel Langa.

0: Bas, along loko ko mangin kami na army dumasing ng sumuna Bernardo Salomão. Salam.
1: Gichile Murimi.
2: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gichile Murimi.
3: 5 horas 40 minutos chikati cha mahungu elirimi la Xindau.
4: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Assembleya yi n'wi setiwa leswaku u yile makunu ku tlhaya xilaxitichini lomu doropeni ka Nyambani ka mixule ya Nyamuhla hi zwala ka wa zihlanu 24 ka Julio lembe 2026. U nga losi n'wi set ku nga hi kale mahungu laha xitichini xa Radio Mozambique iNyambani.

0: Hello silmu ingisetu wa kuranze kama pfuke ni mahungu ya mishenye mukla lasti china tikiwa kumaka heleti. Atikuwe ni gajo ni kuna ni vana vati uga Msambiki la waluzile kutome kulaka kutilika kama mgodi Pumalanga. Chivula nyamukla chigawa chao kyanu ni munu cha mapalsana yoka velga bola lumka provincia ya Inyambani. Ula la Inyambanesi 2026. Letu mwingi seti tikiwa kutama hungu la hita kuna uka mishenye mukla lasti chini. Amongo la mambi wa emina ngunyo gezu mgizu wako Avelino Antonio. Waka mchini kuna inakulori Tomas Valoi. Imishuvelo ingiseti legineni. Mahungu ya mishenye muke lasti chini. Tiku ni gajoni. Kuna nivana tiku la wavalu zile kutome kudilika kamu godi Mpumalanga. Etelo hungu legineni inakulori Eduardo Figurão.
1: Vuyimeli bya Mosambiki a dorobeni la Mbombela byi tiyisa leswaku munhu wa vana va Mosambiki va luzile vutomi eka mhangu ya movha yi vonekeke eka muganga wa le Nghodwana exifundzankulu xa Mpumalanga. E tani ku rungula ka maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga eka lava feke vambirhi va yo tshwa hikuva a movha va ri ka wona wu kumiwile hi ndzilo. Eka mhangu leyi ku kumekile mimovha mimbirhi ya ku tleketla vanhu ni lori lin'we. Vuyimeli bya Mosambiki ya Mbombela byi dumbisa leswaku byi karhi byi landzelela mhaka ya kona hi vunyaminyami yikulu hi ntami swinene la nakona ku nga kana ku senchiwa ku tiva mavito ya lava luzeke vutomi. Eku hinkwaswo ni kongoma Radio Mosambiki mi nga lake Eduardo Figurão.
0: Bongeli na kulori Eduardo Figurão ntsena ku swi basisa mwingiseta ya ku dilika ka mugodi yeyi ku diba ka movha ku nga ve ku susa mihefemulo ya vana tiko va Mosambiki lezo a tikweni ga Johnny. Uhosi gashi dropana chalika hungwini lumuka provincia Nyambani kikariklawetla tchapau kasi kumaha ridriga hombi la vanga veva lakhi wakona vanyingi la vanga chaselo wakufambini ka yipi lumuka tugaina ga Mosambiki chiputukezi la vange vala kumu ama kungu kuwa ondaoli gyani ginga rivake luiwi kota la vahumula wakona vana tiku lao. Etelo hangule gine na kulori Danielson Nyankula.
2: Amufumu wa chidropana cha kutiruma hecho chilumuka hungwini. Chiputukesi kunga konsili municipali. Uona ulava kwa atimali kasiko aka aridwi la vala kumu la kumeka ako na ava humula. Avanu ulava nga chaselwa hika nyipiliani ya 16 anush akalembiga 1987. Kasiko aki wa aridwi legi kulaveka mali ya kuhunza a 5 mamiliyan ya mametikali. Murangele wa mfumu wa kutiruma hewa chilumuka hungweni Juvial Setina. Au liliku luunga hekale amitirule hiyo ni ito sangula la vala kumu.
3: Hizona hikona kandika katile china heti tzitzirita akufambela vete lati mali kota hiyo lilito luwa masiku kuhilava kushaisa undauli. Entamu ajunga ta sama kwa tziku hiko ahijuko tanga kwa aga hekwa kuna timali hikona na hiti tzitzirita hilava timali hichi katanya na chitongwani hita kutavala akululamitu ya utsamulegi na hilulameta amune wa makumi ya malembi lawa hitanga mama halembi gitaku hilava kumahaleju na kuvetija hilulamiti lunda ulegia nikisa sekili hidi ya zoidi yako na halembi gitaku mahaleju na kuve hofula alidwiligia nikito kumbikisa akushaisa unda ulegia.
2: Juvial City na Murangi iluwa mfumu wa kutiruma hewochi lumuka hungwini na ula ula hintiru umahi wako kasikula wa atimali taku aka aridwi la vala kumu la kumeka kuku humula ava makaji la vanga kumeka wa chaselwa akanyipi le ya 16 anos em 1987. Kusuke la ka hungwini hunguleji giru melu hamina Danielson Nyakula.
0: Lomu dropen genye mbane kwatsa nyana mgangeni wa Masha Venga kutaveni bazar gangu waka mishuli ya nyamukla. Bazar li gangu wa gilongiselo wa eskola shikala kushingalome mfumu Kingfish chi terela kuleyo. Etelo hangule gine na kulori Armindo Masingi.
4: A Kingfish International College chikola chikumeka kulumu adropen genye mbani na tavi chikumeka wazikano ya lewi lumu chikare ka bazari ganguwa gahombe gusangula ga chikola lechi. Itimatima akukumbisa lezi avanana va chikola lechi vagonza kukumaha hambe ni yingwa ni mitiru laha iileko. na kara bulaka mtiri ya Radio Msambiki Bendu Nyabao na kuhi mnyiki wa mahungu wala kachikola lechi ikamsele za kuzinyingi lezo jirenzilo ngazi tauniwa hekwa laho ikare aramba vahangi vama shavenga.

0: kurusini kuguta kutaningwa mira yoga va nyamai vari vaguma mama pangoni ko botega ko vadzipara ve vakubana va kuga ko munyama pango ya vakimbia bazar tunu vangu hai vana wombero dzindruzi basu picho picho botega ko viva dzitika e mupangoni vanga dzumiri kuve va ranetedwa kasiva hokota mapangu yao ane tuva mahomone kitona ni pera inama ni gasi na kuhimbiria huinzu kuru pera ili yungu wa regera kuhye mtu yu shita okupado
1: kande aha wame
0: ee
1: wala wame
0: exatamente
1: nijiponji ilesa ku ayako daya abula lesa bula amona saku amamana dwe abekisi wili ani ati yambalela bethu nini abathi tutake loko asuka ukatini mamana lo na yena umutsika siya nga jima tshipetsa
0: nada
1: nda fula ditlo mamana
0: exactamente ndai kati nako getseka mati partninga sri margarita kasa kwa zaku abanyangolo kudzidziya kwadi inamutsira kuomba nzimu ina kulandiria kukhiye pina ipa nzimu yewe alisimu
1: alisimu lady mungano wa mina
0: mungano wa mina
1: mungano wa mina le ilisimu leta ku dingale mbilwini kambi ni hlale tsaku mina makuleli yanga hela ya kukula ka vovo Mashinukula nane lwa va makwetsu. Amakwetsu lwe wa nkulu lwe a humalela na yena ngaku hi yena papayi ku tsama mana na papayi ni vativanga. Ja loko ku buyela ma COVID lawa. A COVID dzoteka makwetsu. Lo wa nkulu lwe anga nkulisa na yena anga pfuna ku va nkulisa. Ntawu ni imbelela lisimu leti. Alisimuleti ni imbelela para yeni kambe ni imbelela para vanwanyani lava vanga famba na vanga lelelanga lani bele ni nga tlhe ni ba atituda mungani wanga swayito eke famba na yena alisimuleti na dye ni dya mu landzelela hileswaku va fambile kambe va siyile swi va nga swi siya hi swi landzelelaka namuntlha entawu ku vavisa kambi na kone akubavisa na kusukili ikotsa loko ni imbelana ni imbelana na namba dzumuka na mbilo inga havavisi kambi mbilo yo vashuva entawu ni ku imbelana ni ku mungano wa mina
0: mungano wa mina mungano wa mina Alcino Margarida nunzumba
2: nzumba urosuar tu piano e guitarra

0: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, Skaidi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos.
1: Zumba! Sukona kuve hirana Isaura Antônio, uve até rebuceram no cunha de Carango. Isaura, uiani.
2: Nelson, nimungisi hinglosa, gaki Carango, litsigula muhunu. Otagani ava kumapule lunya tongu nya zitanga. Nasungira ipratiyeye upeya weta gunorni tongu wago. Weta gunorni liko kum awulsa tsabusi dependere kupanela iwina itumisago mwendo kikarangu na itumisago kanya kakunya kwantidati ya kona. Weta gambi na orni zinomi nyo ba zinzidwe. Hisi diwali kumonyo. Weta wagambi lo na orni mavanzi mwendo zinrolu tsago. Upeya weta gunetengu yoyu unhands upileya wega bambi ulandreya uprepara mavanzi yago mwendo zinrolu ulandreya gambi lolo ukakamisa unogira soso kubambi sinko zegu na kuralu kukulago wega binga soso zaka panala yago na yuko agini kamukabunya wadu mwendo kikalangu uhutelu kukulago ukurunga zinu mizago, usipata, utemunyo, uwega wajiku, tasikoza usivia. Awu abunyo lili ava, weta kamugu uregulari nilu, narisindri nilu uli nyaku kuonra kamunguzo, hikarangu mandupana hivira kamunguzo, uvindrapimu, weta ku uregulari nilu yoyu, tasikoza usivia kamukabu nyagwadi, sasangana kabu nyagwadi. Ulo lugambe na kumishiru panela yago kando wega basi nati. Weta kuna kumishiru panela yago basi na kumishiru vali. Panela yeye uidiga por uns 30 minutos wasikoza usigia sasangana kamu wali zinumi liko kulili. Wanya soso kubobili du uns 30 minutos mguzeka tongu wago wita kuhanza gambi kunyalupia. Olo borni mati nyaku furmei karadzi nyaku visi kanya wadi. Weta wanza kama kavu nyawadi kukutongo yoyo nyazitanga. Tongo moyo umola kunguzu mafu. Karadzu weta kutia mati nyayadi kamo uhanza utongo yoyo. Binga sosu lusa ya mati ya wane kugama. Kandu uhanza zizio beza panelani mati ya. Weta kugama kama kavu nyawadi. Maduga matia tsaku yale utea tongu wako paneyani kurandreya utea mavanzi yago mwendo zinrolo uluna kumishiru panela yago usidiga sivia au lukune wale wakula utea sibola kanga yeni nyungola utea sibola mwenye tongu basi waburu nae wabu igola sunkoze uhendre sibola yago utea mwule usidiga sivia unakumishiru panela yu unakumishiru saku vizyo niso unasuwa unakuma ukwa isi vizyo isi ahulu tsobasi vide uweta kuhulinga tongwe upa kwa sitsangani ili uvizili tongu yoyo kimoli kimpi nukiri narisindu kuhuri ula panela yago basi sivea ya karalu ahulu tongu yoyo nga zitanga ni ayo marishku yoyo sinkudze kuhoza ni marosa kuhoza ni pupu depending ya agosti ya mutu depende mesmo.
1: Zumba! Zumba.

Mwingisi ndabo hizime pafu vikolo nungu hina bora. Munu ni bandri pata muhembe kini. Munu ngise karini bandri yoyo. Kasi kini munu ngise karini kubenye sumana.

Ini 15 horas ni 56 minutes. Mitsikar mo yung seto asti chiche yung embani. Hoy hoy kami tumeto ngunit di mida chichopi muno. 24 ka julho alam da 2026. Mitumeto no iti milangu tinzalatia. Ngumbimo iya 16 horas hina tamana mahongungun tumisa ni antena nacional. 16 horas ni 10 minutos. Kami 16 horas ni 5 minutos. Nau ahita ngala sala si zivi sujian di hambinu mabulu. Kalambi mia 16 horas ni 20 minutos. Nau ahita mana mabulu ya wa hitima mana ya mnova kasim sana kwa hitima ni mabulu hii nawe ya kasingumbimu ya 17 horas hitima na mahungu ya siti chisagaza ni ngembani hambini kuwa hii dungula chishaka ngutumisa nuwa siti chisia za simbi disagaza ni ngembani ngumbimu ya 18 horas nawe ya hitima na mahungu ngutumisa ni antena nacional 18 horas ni 20 minutos inawe matimu ya ditsiko msana keto, nda si mama ni utienji, hambini mabulu, kalambi mia 18 horas ni 54 minutos, no hita ningara jitulu kwa watu msani kulutu aditimi da chiputukisi. Mitumu nguye kumanza ni kamina Sandra Masangu, kundi china dao sinto wa Radio Msambiki, ila kuweka kubonga kwa unangulo kudi hilumbile nzeve. Chisimamu hilomba, kala hiyo waitandima ya 20 years, nitsikari hikuna velu ingi siti uneni. Ungalusi ndani katimine disingatingai, inavima hukumutu msani ni antena nasionali.

0: 16:20, simbi makwa himana mabulo.
1: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni madota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
2: Kadisori mahongo niti magari susu habanza kuweni hishusha titi ya na kone matimu ya Gaza kumekoni nyambani. Hirambile madota ni masungu kati keno chitichini. Hira kukulosa mkoma mitikari.
3: Nibongi edea.

0: letu matimo moni inchano fanela kuve chi hlamusela hawa cha kutsimbelana ni ku veketa makhalo yawa makuna ni matimo ya province ya Gaza.
1: Tor masango hich manichutiso kambe khosa asese shamla chutiso jo ntikombela kuveni wo momba ngo dombanela jarare matimo makhalo mangake ya matimo ayawa makuho kama buku yanu ya mfumu ni ya kwamba lomba mfumu
2: bongede bon ukhata ebonga matimo otselele nga mamana ga mapinyambana khaku hambani chilo ate kowethu ati wombaka tanyambana anathi muwagaza hinawo makhalo ohambanahambana yolumba mfumo niyo masilumbe mfumo kambe ngokuva ningambata nditsaletele hawa ngowomba ayawa himaziva ku makhalo akwa malumba kumfumo se ukuyale hinga ya matsala hi chela hi mavekela sithembiso sokhatu ahawa nomboda hambukutota into akuteka uwakuxavisa ikumuwa kofana ni mata sagrada ya xirindzene ukhalowo ya ulumba mfumo kambe kukhatanika kona kuxilumba familia ngokuloko hingaya ya wanta khata kona matimu yo makuhaleya ma hininga lisima ya khata kona mfumo unga veka ndawu ukhalo uleta ku vagondi vavakachi vaya ziva toko kuhumelele cyana ni makhalo vanga chiphasha kona vakala ndawo makhalo amangi hi hotsi atu hi makota khata kona malumba mfumo kusa kukhala kanka mawuwa hinganingwa chithembiso ngukoma ngumfumo wato khona kona kulaka hiteka tose hiteka watse makhalo yaleya malumba ko vanga chidwa kona vakoloni ni vari vathu vanga chitumbela kona porque makhalo amange hi makonda ukhati mamata sagrada malokal historico ngumuwa vanga chidwa kona vakoloni vambenyane ni vakoma vathu avanga chidzama ku vachidwela titiko ngutungutu avanga chithumisana ngungunyana manje ni kona makhaluwo sitingeso hisikonda khata kona silumba mfumo kuse sibade mabukuni kwathu ndawo khakuna ukhalo waku hiwomba kwathu khata kona awuwa ulumba vakhali vatitiko ovazumbi vatitiko ukukwatsa otse athu makhalo hi matekile hi kuti hi maninga lisima mfumo hama wonelela otse hi vaningile hambo vanyani va kona vagala khato awa makhalo va mazulumba mfumo khangati majilumba into preso khamanga awe awe wamba khato aya nga privado aya wa malumba mfumo manje madiho ona kufana ni chitinga chichilumba ko vakachanchaya chitinga chileya khachinga de chichilumba vakachanchaya chilumba mfumo preso municipio wachi wonelela chitinga chileya asi sitinga sikuho amukasikanikiso sohambana hambana ni sona mfumo wa sonelela poreso khachinga hachi chitinga chekukhatwa kwana acho chilumba achi chilumba ku mfumo vera vela chilumba ku privado migration khaiso nokuma kota hati ziva takwa tuma migration ya ma wonelwa ko oma vekiswa ngu di paper denda kuomba tokona migration nompodi madilizelwa nompodi mashaviswa ukhalo nompodi kudilizelwa nompodi kushaviswa ndawo eyo matkalo hitumisana ni vanyani vaona khata kona nompodi machinja timanga khalisa tona kukukhela madivekido ngumakane ya makhalelo aona mazombela aona ni xitora chicha kona ndawo ukhalo umwe uso kungati uchilumba mfumo ikumuzeu ya lalji eyo ukhalo hayibeli ngutu hova hithumisana ngutu ni vanyani vakona manje eyo makhalo nichiwomba kambe toka nakona malokal historico familia ngiyona yiwonelelako manje mfumo niwona waveka tiboko anati hikonakokona poreso hambo uchiya mwajahani unamaatokakona familia ngiyona yitendelako totse manje mfumo wawonelela ija xilembeni familia ngiwona imaha ku totse manje mfumo ya wonelela endaku khakuna ukhalo uwa wulumba ku mugaza khana kona awuwa wulumba familia nata mfumo ni wana wako kona
1: la ku dza to kini kuni mamani makhalo makungamu divalwa ngu mfumo hambi kona ha xilembeni ungati dare example nkona ngumani makhambi ungakumana ku chumile ukhalo leyi kulumba família Machele, sim. Samora Machele. Herói nacional.
2: Nacional. Ah. Nada. Aí ele nena, o calo atule. Fumo o avegadis. Eu o calo o rambana, mamãe na macaco. Loco, o fumo do longis de Chilemben. O witide o vega mali, a coidinha da coamba, cutilungiselo calule. Cofana no ajahan. Jahan, o fundo. Ibelaco. Então, fundo ele ia diretamente com a família. Caí quatro. Mas a família é sempre ilegal em fumo. Então, a gente vai ao calule, o arrambano e o macaluambenyan. Mas o culanguto. O cona moia o pegangoto. O basílica, o nongo, o viquel. Por isso, o maneca com a ba, com baixa e seca. Mas a caixa e seca, porque em fumo a veca, a mahama limpeza, a chocholetela, em fumo a distrito, a chocholetela, a chitsungu, tia de amar, a posto administrativo, a chocholetela, a localidade, a chocholetela, a chocholetela, a mutumutu, a nana, a coafuene escola, a mahama limpeza. A chimanega unga bakuru, a mbana hanyana, a mutone da unuomba, a família, in fund, in a chidigana, si mama, a singa vai com uma, a 2011. Kuli nsi somaha masumu, kuli nitihumu, kuli nsi angala kede, kuli niradu komunitari. Masoselele si angala kede, mpaka ya jari, mpaka ya ku familia, kayasi ninga ngutulisima. Hichi zama ku hizi, zama ku hina mapepa ya ku hinga, zama ku idiatu mfumu ya ku hiyati tangela. Machita hikaratela. Hingwa chizi zama kudoto kudoto mtu, mwana kutisa ku hetu, lela tinzila, vanyani wa familia ku hiya, hiya em. Majambu keto, takuti imago, mbudu hindi dembiduwa mkumu kupinda mune wa mazana wa makumi, adifidi nkoma, ni makungu ya kuhia hiya kulungisela lai, kuna chinchi. Kuyo ama maelu ya mfumu, pruke mfumu kawuna mali nkama ni nkama maji, kasha iseka.
1: Kasha iseka, hii mboga loko kaditri kuchi, kasha iseka. Hii, Paulo Masango.
0: Ekumweko buki ni hawa ni chila kudziva kati buki hakumana ha angula tsenu Gaza amanda tsenu nyambani hichila kudziva hawa katate Luis ata ku province nyambani tiomba tokona capital do tourism kama kati kwa da Mosambiki ina kama khalu yawa ina mpela mangave madini dipindo ma amukela va endi va wa waho into atako atadzume masiku mararo de viki muka province nyambani kuleka kuve achi wona lwangi ni mambi makhalo vasikota mpela ku vachi usela makhalo yawo
3: hizona a province hina kota a capital do turismo ha amukela ava enzi va matiku hunge zwinwe ne va tiku ga hina ga Mosambiki va enzela ama lokali lawa mangani matimu hina ni tiru le ya ku hi formara hi capacitara avanhu lava hi va vita na ku lezwa ku magiage de turismo kasi ku va tira zwinwe ne ma agencias de viagens a ne va empreendedores turísticos leswa ku a vapfumba vanhina vanga fambe basi vaya vaona a mati ya tshwane kutani gambu ku maka gambu ni ku pela ka gambu hi vanyika kama leswa ku vafamba vaona a mandaula wa ya tumbunuku mayenzelwa nguvu mesmo nguvu lomu kama stações arqueológicas a Vilankulu kungama stações arqueológicas de Manyikeni e Xibwene a hilo mutsena lumusidadi nyambane nako nawo ava nyingi vafamba kula kwati amatimu ya skravatura hina ni portico de porção de escravos lumunyambane inaka ava pfumba lava vafamba kasi kwala kutiva hila kusohani amatimu ya skravatura dzibungile
0: ngitona inaka koleka vapfumba vahanyi vamuka province nyambane banana vakomela musikolani nivona vama neka nguntengwa kutsakisa kuya vacha usela makhalo yawo
3: uko na tiro hima haku kota direção provincial de cultura e turismo lominyambane lezwaku hi promovera lezwaku mapaseios mavisitas guiadas hambe kule bya ku mashcursões hi mashcursões lawa e yama ndau lawa ya tumbunuku hi vitana avanana va zwikola aka zwigava zwoke hateka vanana va xikolinya loko hi ku va kona mashishi va continue rosa mashishi va zwitiva leso ha famba nguvu na vona avanana va ma classes lawa ya ku sangula ama primeira segunda terceira classe ama ensinos básicos ensino secundário zwinwe ni ma universidade lumu nyambane ha ma mashcursões na vona maji ahilo basi tiru hima haku kasi ku nyika alisima ama ndau lawa hina hatsuka hima halizwi hingi ma exposições fotográficas kungami foto ya mandau lawa ya tumbunuku lezwa ku hatsuka hima maha tanto lumu zwikoleni hama maha kambi akaza provinsa da cultura lezwa ku hishashametela ami foto na hikari hi hlautela amatimu ya tumbunuku wa hina ya lumu provinsia ya hina ya inyambane maji ahile zwi basi hima haku hama lezwa ku hifamba hima akupola amanwani mandau hilizwi zwilo zwako inventory ya sound patrimonio historico culturale hima hili lumu cidade de Nyambane hipola mandau manyingi manga hifihlalele hisuka zwusunzula ulaku ukona tiruma hi wako aka district ya Jangamo ya inventory ya sound patrimonio culturale la hivitanaku ava secretário dos bairros, ava chefe do posto administrativo, ava chefe das localidades, ava chefe de quarteirão, ava chefe de 10 casas, ama líderes tradicionais, ama líderes religiosos, ama líderes tradicionais, rifamba rokelelene, kasiku riva organizar a kutatua ku, akabaru ya wena, hiwa himanda o mangakona, atirulo hopi miluku mahatolo, atolo, basi, atolo, hima hile ventariação de 10 locais históricos, foi seu gosangula. Hata kela makati ya mambiri, manharu muni, kasuku ini, kasuku, hipola mandau lawa ya kuhinga mativi. Hakusa abazi didadu ya hina, hii hidwela zwaku hina ni 146 wa mandau ya tumbunuku lumu aprovisa ya Nyambane. Mashiluku hichuuka, wana suku, makona mangwani ya kuluku hifamba lumu hetene malidri komunitari, hipola mangwani mandau la ya tumbunuku. Mm-hmm. Hii ntao huzo nilizu hina hima haku, kasiku nyikandisima amandau ya hina ya tumbunuku.
0: Ngotwana hebongedi engese esinsa ngaka engese to bankane seka hena bafu wethu aniwa gaza pedro
1: pa utsetu masangwe hiwe ipatana kudwa ku manje sei utsetu
0: aha ngotwana hebongedi kasilo ku hidikuma ya kompela inaka awe engese wasikota kukhala konkochi manje ku chihefonela ndane ka kuve uchi sia maonela yako mwendo chotisu chokari loko dinacho atsenu Nyambane numero yatu e 86 93 86 399. Book número tsayo Gaza
1: 87 00 51 333 87 00 51 333. Nkoma he manikele hiwa hawa nchingalo chomba womba kambe hinambiwa mbato kene tsumela kushamula chudzi chingati kuvekina hina vakudzwa tokene Gaza ani makhalwa mangi tindana ta tingitiwele kwa mwa provinsi ya Gaza ingawa mangusamura mashele Eduardo Munyani Josina mashele ni va Munyani va ngu hintumi umahako wakuveni makhalo yako ngaveketela ma monumentu hati utiwa motokene malumba tishaka malumba kama malumba mfumo kuveni mitumisani ministro da edukasao kuveni vanana vya maziva
2: bongede chuotiso cha nkoka nthumu huye humahako kasiku hitumisana edukasao khakunga ho edukasao khakunga ho kultura yathu hiva mweko hitumisana ka mweko hidu hambana tsheno dropani kachikanikiso sa hombe manje hichitumisa madistritu khatinga hoti hambanako niva edukasao chokata loko hichidaku hiwona tokatakwa hi masiku yokare hilawa kuku hi tsakela lidembe dokare kumbe kutsakela kupinda katine na tatu kumbe hilaku hiya ya tsakela ku edimasiku yofana ni ya mzee edimasiku yofana ni wa munumunetu ni mambenyane masiku yotsibelelana ni kutsaka o ni mfumo uti ungatvekisa tone hombo masende stembro makwa dotubro achichi hechimako ngoku hezivisa ma district kwata kona masiku kare kumela to kare achi fala ku hima ikombela ku vanana vatsula kama khalo hambana hambana muku kwa ka mitumbuni ku yathu vaya vaya kuziva kuziva vagwita vamahama malimpeza ikuko basisa nikona komu provincia hima hata ku hipakela vanana hitsibira hichiva kombetela makhalo ofana nena manje também ni responsabilidade ya kusikola sisikwafuhe ni makhalo ya ohambana hambana ya mitumbunuko ngivona kuba woneleli vokhata ku ka ukhalule ngivona kuba basisivukhata ku ka ukhalule nda athu komu mfumo hlohlotata kwa banana vana uziwa ukhalule para vasukuningalisima por isso loko uchibwaka ka makhalo hambana hambana moya mitumbunuko unomba wonto kwa kwa banana vatsibede vatsalatsala sokutsala vatsibede vagohetela vama hedito ukara nawo porque vatsiziwa to kwa ukhalule bantu bunuko ku humeleto ini to iyo ingoti tumisa ku ngutunguto ni edukasao edukasao ngona he tumisa ku nayo ta ku banana tenge vatsibila vabasisa makhalo ya le ukara ma sikola sesikwafu he ni makhalo ya le ngusona siwonelelako manje ngutunguto sikola sesikuni madina ni kona yotsibilana ni makhalo ya mitubunuko ihlotelela kwa ta kwa tenge vatsuka manje kuni sikola sa hombe ni sona satsula siyakhala sichigonda ma sichipa matimu sikuta siveka hambuni kugonda por isso mange mabuku ngutungutu mahumaka ka sikola sa hombe siyako sichazumale homba ku Edward Mondlane vaya haleya vaizarke vaya ka makhalo hambana hambana vachiya vachama unisave vaya ka makhalo hambana hambana i misimenya sikola so tsibelana ni madina ya vangungunyani vaya masha imiti vacha chama siziviso sino kupfushia
1: tourism cultural mkoma ngui hi proveito ngu hilondo la chani athu mu province ya Gaza ngu tourism cultural unje kuni ganye hikunayo
2: ganye ya hombe hikunayo eke vapfumba vathu vachibaka mu vamalava kumaziva makhalo embora nthuma hombe kungachilaveka kuchima para hitumisana ni vale vaya mukela ku vapfumba porque avavo vaya mukela ku vapfumba nguvona vasiti hiniketetele ngutungutu hazama ku hikombisana nawo tokona muchiamukela vapfumba amuwa kama pepa anu ya ku muchita amukela vapfumba kulaka mukuomba kwana kona enveje ya kumuta muta wana praya so enveje ya kumuta muta hotela hawa so kuni makhalo okari ni okari ni okari ya kumufuzaku kumuya muya pfushela muzi wa matimo manje hini ganyo ganyo ya hombe eki he ya mukela vapfumba vakuta mumatiko ohambana hambana vaya kuvachapfushela mwajahana ya mbulela vapfumba mumatiko ohambana hambana vaya kuvachapfushela xilembene he ya makana vapfumba kuta kumasiku makhalo ohambana hambana vala kukuziva kukhona kona kasungunyana vekelekedu hayi adwede hayi amaise kuchala enda umatimoyo ati mahiningalisima hambu vajoni vata muva vachita pfushela hova sitione athu ikuzumba kuma gabinete manje avava kuzumba kuma district vava wona vachia nikona kofana ni kolela ni shaimiti loko hedini masiku yale ya ku ya tsaka o ya khumbuka masiku ale vangadwa vangakelwa ngona valeya kolela bale kumoya kolela e hamukela vajona vatako wa matshaka ta kungunyane ni vana vachita vachitatsakela tontene now so makhalo hambana hambana hamawona ku mafushelo nguva vakache nda nguyo hitupa utakwa da kona ganyo ya kona ya kultura tourism eke vapfumba vatako vaho vatako nguku vachila kuta pfushela makhalo vaho vatako nguku vachila vaku vaya vaya wona mapraya ata
1: hina wa gear tourism mu province ya Gaza
2: vati hatu tourism hinavo ho vahe sesuni kuva ni vali vachilungu manje uchibwakha ukhalo nokhalo vaho vale vakuyamukela kwakuta vakugela chitora vakugondisa tokona kuhumeletiwa nitone to nga mwajana uchamana giya torishi wachikuxplikala nga bado kuzumba nayo mundlana upa maomba ombelo ya tileati kugelesa kutona nga bado ungazumba nayo ucha hale send the poder majakazi uchamana madota yamakugelako lisima la tondoleya uhali manjakazi yatilanga hukisa tona ngungunyane inge vado zumba nayo o vado velekwa nayo nta vaho vakondela ko xitora cha makhalo makhalo ho vahisa sunu kuva ni vava chilungu porque eyo ni yona hatu watu kata kona haluza porque khainzuni kumana into waku awomba kwena ane ni la kuamukela vayenti ikuva vakache para ni tsibila navo ni chivakombetela tsikhaisuni kuva nawo manjingu makondisonji makhalo athu makhalo ohambanahambana khapanga ka ukhalo njiwona sitarato sakona pata kujohoka ka makhalo makaratanyana manje inavo loko ubwakha ka ukhalo nokhalo navo vathu vakuva kukontrola sitoro kuhoka ka ukhalo simane into akukontrola sitoro
1: khaeka ka nguzi yokhene ili kutsuka sikosana sesimane ka kongwajahani sifa sikosana sesimane ka koha ka ngungunyani sifa matimu yame meluzeka ngokwelekha kungani vanhana vamaneka kuva chidzumbani vamadhala valeyani o vathu vagondako mivaveka mu kumbe nthumi wa kultura turismo kumbe nthumi ndizi awo ikwene adzumba kwa hafu hino wa madhala vare aito kufanga hotela kha umetokhene kuti afa madhala hambi atu vavadoko ngafa manje passage ya testimonya iyi
2: luzekedwe nguti xilembe hedine di dota didingadona dingachigeretela matshanza hale xilembe manje swede nguti hi swede ngoti ku hiya teka mahungu otshele langa chiwombetela azahe a luza manje n'wajahani plemenus hi tsakile porke vathu vararu va kontrola ka xitwala xile hathemba kata vangefe ku titshi kudimwele vatshelela manje ku ni makhalo ya wohe mawana takati vela ko fana ni ko olela dija hi khatile nthumu wa ku hi tsibile hi mahangu gravara matimu yaleha kha yi nga na autorza sawa kuhiya gravara para kuita ninga maratu Mosambiki manje athu ibune kuhe kuti wata katakwana nawo anti akuhesetsu nikuhibela akuhikombela maradu idiwana matsulako mativizao magravara maradu jahi katile nthumwa kuhiya gravara xile sendo de poder manje akaza sezi gravarede mwajani gravarede kolele gravarede manje kunga chichota mamayani makhalo hati wanta katakwana hina luzekelo loko vachotsuka vatswitimuka vathu vava vate kumuchikwemu eto hatu wanta kata kwa naluzekela manje nthubu nje henga ukhata para kuhitsibela i gravarela manje nikona he preocupado ngoku hi veka vathu wa uzivi para vanhu ucharuwa soko mfumo ku kukhauze kuthola manje hatemba kata kwa na masiku a vatako vana ra tsoka matanda ti pata ku hi veka vathu mesmo vako vadara continuidad
1: uto mba kuma universidade yo fana ni sa Eduardo Mungani na tidziva ku tshifanisa to kende Eduardo Mungani kuti ni nthumo anga titi umaha wa mapishkiza au manga wamba tokene hawa chongweni for example kuni ukhalo wa womombako ngo mashita sawa archeologica pradisha isha ni sipazami ku ipradi chongweni ipradi chongweni ngwa hima mwani makhalo ya mamane ka kumadika pishkiza kumadika ushopa shupe wapala kutumbula mwani makhalo ya matimu ayawa kuya hokanyasi masisi kudzwongu vathu wangi
2: Shongweni ja kuthumilwe yakide achikunga chichota kunukunuku wangu kuku mahomerkato kuna tula da kapoko ndao e report edi ukhalo nona nga chifanela ku hichimaha mapishkiza manje thangelwe vaguhetele aleya zakha lucid manje ninge wombe ngoto makhalo peke yaho kuponi itsibila kongoko yinvestigar ikwar park ebo ngona abatsibila kuba bani ushopi shopi yakuba gonda makhalo kari ya hisisu nokumaziva vacheza vacha gonda vaona vagonda vaomba kokukhalowa one story ya chokare ndao ati ya yava ningalisima kuti emahlayisa ndao arpake ngena kuni nthumo otsibila investigar ati kuti lewe investigar aningeta to para kuhimashayisa makhalo ya manje wa nthuma uma wako uyahe khanizo nokubaziva porque hambongwa hemazivile ngukona hakako vagondi va universidade Eduardo Mondlane vahumele de muwa vatatumbula tokona haleya kakufanela kukugondwa hithumisana nafo municipio arpaque governo de distrito de Xiongweni ne universidade de Unisave então otsele hipatane gonda por isso kukukhela shayishaye ati Xiongweni kotsi muleya ja kulomba a centro de interpretação arqueológico de Xaxá, de Xongwe.
1: Vamos passar.
0: Kunene inkama wa hitutuma. Ngutona, awatate khosa ni tate Luiz vache wombomba ngodi bindu da turismo cultural. Inaka matimu momba tokona ukhalo kofana ni Iliad Mosambique ngukona kwamukelako va ende vavange nguto vathu vavange loko vachi tsula ukhalo lena vatsula ka province yelena va maneka vachi endela ukhalo lena kuhambana ni makhalo yawo amuwa nyambane kumwe kuni Gaza atoti momba tokona kungadini thumo hombe nguto fanela kove uchimahwa hechiwoma ngama na vathu avange ngutu vakona ni makinze dza sezanu va simadzive makhalo yavo.
3: Hi zona zibungile na verdade loko kukukhwatsi a ila di Mosambiki vota la nguvu hi leswaku a ila di Mosambiki e patrimonio da humanidade e patrimonio mundial e lumunyambanda patrimonio mundial hinga na yona i timbila ina maxi aka mandhawu ya tumbunuku ka hini tirhi wa hombe nguvu hakusa ka siku andhawu lego give patrimonio mundial i tirhi wa hombe nguvu zwilakula ku yini zwilakula ku andhawu leyi loko hi famba hi gi lava ka n'wana matiko a hi nga ta gi kuma hi gona goche andhawu loko ku hi ku kuna ni ndhawu ka ku u nga ta gi kuma kun'wanyani ndhawu a ile di Mosambiki a estrutura arquitetônica dos edifícios por exemplo ni matshame leswi nga kisiwa swona u nga ta u gi kuma ka gin'wani ndhawu hikwalaho ku aza a ile di Mosambiki a vhumeletiwa leswaku ive patrimonio mundial kani leswi hi weka hi le ka maprovinsa ya hina hi ta khoma por exemplo Porto de Porção de Escravos makona mon'wani mandhawu ya Porto de Porção de Escravos kutani ma nga hlayiseka bya swinene nguvu a ku hundza ka hina hikuma haloko a swi koteki a ku wa Porto de Porção de Escravos ive patrimonio mundial hikuma kona mon'wani mandhawu hi la ku wona por exemplo va pimisile ku a estação arqueológica de Mangikeni yive patrimonio mundial mas loko hi fambile ma investigação zwin'we ni Direção Nacional de Patrimônio Cultural, le Ministério, no extinto Ministério da Cultura e Turismo, o Ministério de Educação e Cultura. Kuni que lhe nada. Zico, makona mangoni ma estações arqueológicas a nível mundial. Manga kha iseka nguvu, le zinga kumiwa lumu ya hasi lumu ya durante as escavações arqueológicas. Zico milu e kambi como as estações arqueológicas. Hiku mahaloko, a zico teki. Aku, a estação arqueológica de Mangikeni e de patrimônio mundial. Então, hisimama nikuyini, nikumama pesquisa, hisimama nikumama escavações arqueológicas, porque sujo hula o lago, e a cada distrito ganha soro, kama uma escavações arqueológicas de uma gruta que tem mais de 1000 anos, é uma gruta natural, e quere ligar com a guimaiwangi imuno. Yuma wa himani hinungungulu. Então, loko ama universidade, porque hima hatirulo na universidade Eduardo Mongani, zingu ni universidade, venge e universidade de Algarve, de Portugal. Lizaku, hikuma a michumu yokaru lumu ya kakiriligia. Ginga tirisiwa hivanu lava kama vanga tutsuma tingi ipita wangungu nyani, vaya tumbelu kakirilegu. Ikheli ka hombe nguvu gaku gikone kibe iseto makhele leswaku amakhele lawo makone kitariwa hi man'wani makhele leswaku ho tira leswaku loko zwi koteka ava pesquisa duro va hina va vula leswaku a hezwangi hi kuma yin'wani gruta yo fana ni leyi hi laho xa podisa ngola ku tirha kasi ku yini na yona vive patrimonio mundial leswaku ta amukela maturisha xa manyingi kambi a wu khwatsi ila di Mosambiki
0: ngitona hi bongele tata lweswi nkama wa hetutuma hi sindzi na nga tshumeta dibyi kasi paraniwa gazi hi la kombela ku vuchi hi siyela ngomeni timwe yanyana ntsena mati yo gwita
3: mina ndzi lava a ku bonga hi vito ka Direção Provincial de Cultura e Turismo leswaku vitana a vanhu vokhe nguvunguvu lava a vinyi hi vito madepositaris patrimonio cultural zwin'we ni swigondzani ivi xitshungu cokhe leswaku a hi simameni a ku hlayisa a matimu ya hina ya Mosambiki hakusa loko malatsuka malahleka matimu lawa a hi nga ta ma kuma kambe hikuma loko ha rambiwa ku zwin'we hi hlayisa matimu lawa ndzi bongile
0: ngitona book hi sindzi na nga ni nga wu khalo ta tikhosa ku va xisiya seleletelo kha hi dzimwendo xa vachiwotisi xo karhi ku nacho
1: hi londote ku veka swivutiso ni talo wa swona nkama ni wona wa hi siya kambe khosa ni tilaka ku wumbombangu u ciwombangu vana niwato khena vananani vanana vo gonda matimu ya district yavo vo ya pfuxela district yavo kuni intercambio imikunayo vanana va Bileni for example veya Mabalani veya Xibutu veya Majakazi veya Xokwe.
0: Boke kwa banikane mikrofoni ya tate kosa ipalakula
2: yidi ya mana takuhi nsikaratu saku hipata kumushtive kuita ya mana nsikaratu saku familia ni onechinate kaila kwa mkela batu kunukunu maji hama hatitakuhi zama hiteka hawa hiteka maji makari lwa atu ya mfumo ndio watu masiku hii kuni male pata kuhijua teka maji intercampi yu hazama kuhi maha taku hiteka wawa hijua isa sene vateka makungu watu ya kuhi watu vanana vatiziva wakuziva makalo watu watu nena tatu
1: matu kuhita kosa
2: Matso gweta hepeka nzebe botse aba bana hipwa no bana ba hipwa to kwata kona Gaza kuni makhalo amange yotsura ya mitumbunuko aya mala kupfushelwa echi ya Mabalani kuni makhalo ya kuhinga ya pfushela echi ya Ngwajahani kuni ukhalo wa hombe wa kuhiya dziwa matimu ya Edward Mondlane kukukhela ka nyumba yanga belo kwa yona ate nyumba yanga yaka ni makhalu mwanga samba kuona mwanga chiya kona machuva ya kuziva hinga kuziva loko chipfushela chiya xilembeni ni kuona hinga bona amua samura mashele anga chirisa kona tipongo amua anga chitsibila kona mwanga vele kwa kona nda matimu mangi kutu gaza chiya shamiti hinga wona muwa anga kula kona ngunyane akhela angolwa dikona chiya manje akazi kona mulea hinga wona muwa ngunyane anga chi gondisa kona ulwa mwanga chitsala kona mahungu yo hambana hambana sibedlela uchabwaka leya unawondo hawanga de hospital cha munyane kungo hospital cha fumo hawanga ti khala kona ingati chikani kusona cha munyane vaweke de chikani kusona chitorecho chifala ku hichi ziva hotsetu gaza nyambane hambuni maputo hambuni matiko otselela hama dana ku hayini hangona ni gaza hita teka uzivi nukoma
1: ibongile Pablo
0: Botona ibongede impela nkama uhe tutomede na gameta hawa ndimaiwa ya mabula kulumba risukura mono ya khumba city chesa inyembane kuma kuni gaza nga wombomba ngu kuveketa makhalu elena ma kuna ni matimu ngoma kama province wa ya mambida tseno inyembane heveni tate Luis kasi aniwa gaza kuveni tate Alfredo Costa Paulo Masango ni Gilberto Book ngwana panga zimbitisa kasi mabulu ya wa defide kala defikili tako
4: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni madota ni masungulukati
5: lidigona kam Mozambique ni 17 horas
6: Rádio Moçambique, Inhambane.
5: Hi lavetela tinzela ta kwa himana namba 42 vanyu agas hina kunika kuja kastitsi sesimbidi hambini ndi makudungula tshaka

Gaza, alo, sa mi tsikari. Mi tsikari. Hi lava itirava po. Hi lava itirava po wethu vani ya Gaza kasi hina kuninga kutya ka sitise sesimbili. Hi samadzira ta ku himana no vapo wethu vani ya Gaza.

0: Pengsetu wa tembe kava rad jumsambi kugaza ni inyambani. Hamilosa hedi kamrong loko watu wa mahungu ama provincia wa amambidi nyansi wa zishanu. 24 ka julai wa 2026 misungo ya mahungu aheta kona wo nguji ya. Sihara sa chitinga sa chani sa chitungu ni ya distritu ya Govuru provincia inyambani kachikatichia mfumo eko ni watangeli va sitandelo wa mahamutumu kasiku wa kubobu wa sihara sa kona kuwa situmelela chitingani. Distritu ya Chimbutu amua Gaza kuna kata kama siku ya matako mtumo wotola mpondo ka tihomu. Kumua Gaza mtalo wava zimbitisi va stututu vava mahako di bindu do pakela vatungu stututu dona ku imoto taxi. Vava zimbitisi stututu vasingani mapasi o zimbitisangu ona. Ni ya provinsi ya Inyambani ka woneka ku engetana ka mahungu awa mangalo ako machilana nita ushambaji iku Kurupsau. Misungo ya mahungo heno makamba kamlongo lakwa nyasi ukumanza ni kamina Rosario Madede mtupisa na kiloti Joanki Gaspar Zungeni akamichini mjola wengiseti unene. Distritu wa Chimbutu amua Gaza unakata kama siku ya matako mtumu watola mpondo kamtengu wopinda 90,000 wati humu kuwati vikala loka maluati o hambana hambana kachikati kumahwa mtumo uo yisa mipondo kama kalo awa kufela kukuwa kuchina mahwa mtumo watola mpondo ka tihumu kuwa mtumo kona ushina kota kuwa ukata ngutinzila tia tilave kako. Mahungu awa machamusetwe radio Msambiki ngumushadoro distritu wa Chimbutu Kasilda Mbanze awa ngachamusele titokene mfumo uni mkongo meto kasi wala vakuvikisa utomi unene wa sifuyo kasi kuwa sisi ningeti maluati kachitsungu. Ngunzila iya Kasilda Mbanze apeka nzeve kawafui kasikuwa vesengela kama kungo otulisa mpondo sifuyo sawe.
1: Inakata kuhitolete la mavasena tuhumu kaku na vikela malati wa mashansa kutuhumu. Mkambe kumbela nuwa wafuni tokene wangemele kwe mkoma mkukunkwa ingani timale. Mkumbela to pelmenzu vasha wese chifuyo chichimwecho vasha merende para tutumutawe tina hanya kwati vasi emele ku ate kuhusi ni bwaka mko vachemela to zina karateka ati kombela ka tona ku tsetwe na panene bimo no khata ku ithola ti mpondo kati kati homu ke kombela vothe ba tangu kama one ni muwe no ba no veka ba vathola ka kona to mutawe to vathola to to tshelele la ku to tshelele ti thola ku nga sali no muni inwe manje se khate na ba gola to na khata le tsiko to tholetela mi pondo ke etla kona tsinda to
0: itimatsi amshodoro tsutwa chimbo tsuka sil ndambanze achibata kasingu mthumo wona khata kuthola mpondo kasifuyo ngutungutu tihomu. Icha wasudu nkubwata nguta sihari ina manama hungo mbwata kuo ngukua ni ya distritu ya Govuru provinsi ya Inyambani kuni chikaratu chichila nako ni sihari chitingasia sishani sako chitsungu. Mahungo awa makambu kumutuza kututi Paulo Masango.
2: Aniwa ka distritu ya Govuru kuna mweka provinsi ya Inyambani kasi mama mitumu ya kuboba sihari asiwa nkusimbilane ka kupela ka diviki singa dumela miti hambi nikuwe sijetitela timbeu nguntengu wa matrinta hektarish ya usavi auwa ungadini timbeu tu hambana hambana mitumu iwa kuyona itangelu wako ngutikari taparki nasionali ya Zinavi mapoisa kuwanelela muwa hihanya kukona kumweko ni chitsungu cha wana inganga ulena Renato Bat manika kwa adintangili wa kuonelela makalo amuwe manika kwa hichanya kwa nangu maka provinsi Inyambani akhamu sedi takusiharisiwa ngusona suhumelelako nguku ebaka maprovinsi ya manika ni Sofala. Bata akhamu sela tuwa tokene kuna nintumu uta kuna uchimahwa ndani kuvitiswa chitsungu ngu tinzila tokari ta kuboba sona sihari silena.
3: Masikulawa hima honzako masikulawa hikumala kuna shikarato shaku lwisana kachitsungu cha hina nezve hari zvakwata ngovu ngovu atindlovu leti hina watona hezvitivako lesvako atiri vali tindlela tatona makambi otala hi hina vanhu hi yako hanyi malomu tingasina tihunza hikona masiku ya kala kanilezvi hiwa nga hina yomhakaleyo maji kama sikola wa ya ugam hiwana atindovu na tikariti tishanisa leka maluvane hambika pande leti tita kuhimatlelu ya kwa hambana hambana kanile jitita tita hoshota abenzu gachi tungchahini hiwala wala hizihlangala rashu kota kuweni jidiliza hambiti yindlu rashu kota kutishisha tiwea la hansi njala leo kuna ni kushukuvala ka hombingofu kanile jikota mfumu hipatsana kota provincia kota apaila gale guvuru hima rewe ya kwa hambana hambana Chikango ni park national ya lika zinave kasi kulandzisela a zvihari leswi la hona ya lakanya leswaku zvifela kuveni zvihlongoliwa zvihambana ni vanhu hindlela leyo hi kona lomu akhwatini na hekari hi zvilandzelela ka chikhati lechi hi na ni magezi laya ku ka harulile kani leswi a tirhiwa hasimama hi ndzhaku hi tave hi yavela a mahungu ya ku zvi tshamisile ku yini
2: Renato Bata Ntangili wa chipande cha kuonelela makhalo amuwa hi hanya kukona ni chikaratuchiwa cha sihari sachitinga singa dumela miti hambi ni titembwe ta vahanyi va district ya Govuru
0: iti Paulo Masango ni mahungumela nako ni ta sihari sachitinga ni ya district ya Govuru Himitivisele kutulana kandima yatu ya mahungu Tito Kene Amua Gaza kawoneka kuwa ni vatu vava vasimitisa kututututu vasingani mapasi akona ngu mtalo wavona. Mahungu awa machamusa yotu ngu mtangili wachikani kisucho hanyela kuonila taso simbila ngu sona hama funi inatrumua Gaza alifio makaringi awa mba kutito kene ngu kwa haka kuwa vatu vasimitisa kututututu vasisi zivi kasi vasi apinda ngu chikolwani ima kai hitula wala kukasi kuwa ivanga tinguzi totala amua stratoni. Zena ngu chifananisu kulaka mchimo janeru kutoka kwa mkama amua Gaza kuluzile utumi mchona vatu ni vararu nguko haka tinguze toelana ni sitututu kasi ngutungutu vasimitiswa kwa na mimova kasi vasimitiswa kwa na sitututu nguvava vasinga kuni mapasi akona o tsimitisa nguona ahingisi ni matwi a Alfeu Makaringe
4: akatiko la hina shimfundza nkulu Gaza ni shimfundza ntsongo ma district inkwaya province ya Gaza se ikumeka na ivona ntsengo wa vachayele va swithuthu na va switirhisa ku tlakitla vanhu na ukula vachayele lavo va kumeka ka vangana tifanele ta ku fambisa swithuthu ni swo swithuthu swa ko swi kumeka swi nga ta tifanele ya ku swa ku famba ndleleni leswi xi vindlavindlekisa ku swinene leswaku a loko hi cuvuka hi vona swaku a tinghozi ta swithuthu hi leti kumaka ku tiya tikhwela lembe ni lembe hi xifanekiso hi ta vona a ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta lembe leri ni ntlhanu wa tinghozi ta swithuthu leswi swi kumeka ku luze vutomi a va hanyi tiko se hikolaho swi kumeka swihi hi khunguvanyisa je se hi ku landzela makungu lawa hi kumeka na hi khuluma ni vachayele va swithuthu leswaku a va landzelele minawu fambisa swithuthu va gqoka makapaseti va tlhela futhi va gqoka timpahla ta ku fambelana ni vafambisi va swithuthu handle ka leswo vatsatsiya swaku a va passageri nga lava va pakeliwaku va kumeka na vona vanhu makapaseti hi va nga tluli ntsengo wa vanhu lava va va pakelaka ku sama hi xifanekiso hi kumeke ni nghozi vhiki nga hela leyi ku nga lokumeka ku luza ka adreso wa vanhu hi nga mufambisi ni vanhu vambirhi lava a kumeka na va pakelile na ko xitutu tenge a kumeka na a pakele munhu wun'we se leswi swi kumeka swi khunguvanyisa swi hi tshova timbilu swinene
0: Iti matwi a Alfeu Makaringi, mtangeli, uachika nikisucho hanyela kuwanila taso simila ngusona hama funi, iku inatru amua Gaza, achibu wata kasi ngu mtalo wava, zibitisa bitisututu wava, vasi nga kuni mapasi o simbila ngu ona. Mwini mahungu hita kuna o, kandima ya nyasi mwamba tuto kene, provincia ya Nyambani, kawa naika kukangita lana kavatu wava, vayako vaya mangala ngu hakati maka, tia lana ako ni ushambaji iku kurupsau. Hisumala idanaka mikrofoni, mtumza nukluti, Paulo Masango.
2: Amua ka provincia ya Nyambani, kaya kuchikwela mitengu ya tinumbora ta valeno manika kovachi mangala sikaratu siwa saugunyadu kutala kama kati si kumba kuvatumi va chipandi cha mfumu chivangelo ngukona hawa kakuvi kuchiveketelwa mitumu yo hambana mbana kasi chitsongo china sikota kumangala ngukona kaya didambidiwa hikunadu kuvi kuchiamukelwa Ntengu wa muni wa magumi wa sikaratu ni siraru ngatiwa hengwa msatona kutala kasona sikumba vatumi wa chipande cha mfumu kupinda ya kauwa wa degumi ni muni vanga maneka vachimangala kalidembi dadosh milivinzingu Sergio Peni akuwa inti uwa wakudwa ni ukunyadu nkwema ka provinsi uwa ya Nyambani akhamusela twato khene kuna ni tikunga atiwa tingawumbwa kasi vathu vachikota kumangala ngutona peni akhamusedi kambi taku kuiswa masoni mithumu ya kukuchetela chitsungu emaka wards ma district indani kakuvi vasidzumbi nisikatatusiwa sa kurupisanu si mosha kungutu imfumu
5: lawa kombela zwaku ayeni mahlweni ina kani lezwi zwikona zwinwanyana ifanaka kuzwula nwe loku hiwulawula hi timhaka leti tikumekaka kuvula tsena zwaku epala hayani kumahekiwa leswiyani leswiyani ifanela kuvula ku isiku muni zwika kuhumelela ankama muni hambi loko nga mutivi unga gitivi vito ka munhu wa kopelo menji laha xibitali kumbe laha lweni va swi twaku lowa nga ka ha tirha hi mani enta u hi ta sungula hikwalaho
2: Sergio Penny akuwa inti wo wa kodwa ni kunyadu nkwemaka provinsi yiwo ya Inyambani
0: Radio Mozambique Studio Shudropanika Chaichai Vanks Rotenbeck Miamasuni Michimana Mahungu A Mitsikari Maila na kunuma provinsi A Gaza ni Inyambane Chikaratu chila na kunita tihanyi Amua miti tichiwana ikangutu Ngutuchanisa wavasikati Imakaya ishukufala sako mfumo Nguchia mocha mua provinsi ya Gaza Ngunzila yoneyo mkumbi so mfumo Mtsinza mua Gaza kusakataru tustadu Akombala tutokene kuwana usengeli kasukuwa Kuhetu tihanyi tichanisako vamame Tudumiru Nyamtumbo
6: Secretário do Estado de uma província de Gaza, uma toque no Botswana, estou falando com a Vit Rita, com o Vetsumeta Lamsana, de Ronha, Rambini, com Rochela, de Fanelo, da Uamsicati, de Magatia, de Manica, de Chanissa, Miganga, e o Rambara Rambana, e a província de Gaza. Jaime Neto, uma toque no Botswana, levado, ingawa Tangili, ingawa Fumaco, ingawa Tangili, va Miganga, Rambini, Vata Ukungili, wafali kuwe tipata kuwa kutumeto lo msana saranga nyasi ya siwone kako hawa kuhashela kutifanea luta mwanana ngutu mhorana. Hambi ni wamsikati, hambi kambe ni kuwa mwenyani vahoka hako vepekwa, hambi kuwa vedawa eto ngu vatu vahanya kuna avomu. Jaimineto atu womomba ni ya chidengele, yuku kalungu ya kungati londe tuwa msengele tanu uni ngama timba ni mitamu makungu otelele masekete lako wamsikati hambi ni mhorana. Au mbili ya chenge tela mtangiluwa, tito kene loko ticho koteka kuvunwa mhorana ni wa msikati, ditiko dinaanza kutu mchikulu vetamu.
7: Apelamos aos administradores distritais e aos setores responsáveis para que assumam este programa como uma prioridade, assegurando uma coordenação efetiva, acompanhamento permanente e uma comunicação clara com as comunidades.
6: Kasim Shadoro wania chukwala kwala Konstansu Bila, ngea nanga bulen natu angomba toke ni makungwa wa madano wa kwe mpodere, kukuni ngama tima ni mtamu wa msikati ni mhorana. Ngwae kwa alisima kami kulaweka kuoneka msengelo, hawa angulidawa da vavam na nivona, kula kuni ngalisima titi alanako ni utumi ni mahanyelo, hawa msikati hambi ni mhorana, mua migangani.
8: Na como ma distrito ya lumka provinsa la Gaza ni ntsemba swa kule swita swidyoza kala swita hi pfuna ngopfu ka makomunidade ya hina porque makomunidade ya ma hambanile ku tala ka wona hina por exemplo va zona north ya ni problema nyana ya ku kuni ununa ni ulumuzani la ondota swa ku wanu na yena a tsemaka hinkwaswo mutini wansati nampo da vulavula nampo di anyikela a opinião então leswi swi ta maxwa ku pelo menos loko se hi di acompanhamento e tela futsi implementar a Swinga Jones e da cota com e continuar e faz sensibilizar porque sei não vamos uma organização já não vou na noite mesmo nem vai parecer vamos ganhar leva e fone tele que só com vamos vamos e também vamos
6: wa msikati hambini mhora na ngwamani kakuma chilondetu wakao tsele na madistritu ya provinsia ya Gaza.
0: Tenga yuma provinsia ya Gaza ni Inyambani kongoma magwito kambi ngani ni chikati chokeni himana mahungumela nako ni chikratu chela nako ni udahi wa timbangi kambi hambi ketu mfumo ngunzila yuma poisa ni omwa ni wawonileli valo ni makaia kasikuwa yihunguka ni ya provinsia ya Inyambani. Ahengise ni mahungu matako kadipita mtuzo na kuluti. Sandra Masangu.
9: kupinda ka magumi mambidi ni tlanu ni muni wa chipipu kisa mapimo sisi ngawazi chingolo aniwa reserve district wa kuvuru wa mwa provincia ya Inyambani. Kumabata ngoti mbangi atia tingati kuka aniwa provincia ya Maputo, chichi kongoma aniwa Nampula kakutamusela kaningilu wa mahungu kanti wata mapoisa nurse ya bata. Nurse ya bata nguanga wajitibisa kambitita kubatu wararu nguanga kumanza ni kama poisa ngo kuhaka kati makati wata uchavisi wa sipipukisa mapimu. Ene ngomba kutita kukungola kuwa kabatu hawa hambini kukungola kasipipukisa mapimu siwa. Kwe kuchoneka ngo kuhaka mtumuta kumachuma hama poisa amua kamakalo ya kubela hambini kuhuma provinsia ya Inyembani.
10: Hama poisa imawa kumilitrejo avanu lava vanga hilumuka transporti semukuletivu di pasajiru. Vambiri avamaha avasuka hii Maputo para zona norte. Mwanya nae nao ka inwani transporti yenao amaha Maputo para Nampula. Vanulava kumili postu duri safi. Kama kunga suspetari wa mimo valiani wa fiskalizara mapoisa. Vaya kumaku interiori kama valuani ako hini. Kanabisa tiva kunga jupipikusa jama pimu kunga jizahazali jahombe. Kama wakusangula wakumili 9.92 kilogramas. Kalu wambiri wakumili 19.61 kilogramas. I kwaza aproximadamente 29 kilograma de cannabis ativa nga kuma mapoisa kama sikula ya mambiri.
9: Nurse Abata wakombela usenge

0: 4 horas e 43 minutos. 문세동 북한 할로 사리 쉬디. 리쉬디 히불라니 마니. 시스코 불로 디 하이카콘.
1: 냐르빌.
0: 고잔 냐르빌.
1: 테호.
0: Teo imbi mwayo na hina chana kuleka hiamba la majesika siku hiti fikela kame kusho na hmbini mangwa ni maluati. Madungu la maya kama ni?
1: Kavutere.
0: Dungu la mwana kwa hakumana?
1: Ni papa yu wangu.
0: Si mama hakumana kutinzila tati nene.
1: Nilanda wangu kei.
0: Nima ni kambi?
1: Nisecha.
0: Mwengi seti?
1: Mwabede.
0: Utaona hibongile hikuna velu ingi seti unene kuguma kunene kadi viki chao chao. Ngati balu kwa mbala jijesu nati vike la kape osho. Ini za 7 horas ni 45 minutos. Mitumu ya Radio Msambiki stiti cha ingembani. Hiti manani mapo ituweni ya Gaza kambe hagare kuwa. Hiti sangana ni sikaratu. Hidi hagare kadi bulu hambi ni umbi makudungula tishaka. Hinasi mama kenu ingembani mwengi zetu kumfukani halosa lishwiti.
2: Lishwiti mama sana.
0: Lishwiti mama hibula ni mani?
2: Belarmina nyo tunayimbuna famba kwazi.
0: Mami Belarmina kocha ni famba kwazi?
2: Kocha kila kila mbini mwaya nyana.
0: Gotona. Kuguma kadi viki mukoni saku chani kei.
2: Mama.
0: Kuguma kuwa kadi viki mukoni saku chani kei.
2: Ah, kuchibiri pali. Kana ona kuhudia.
0: Hibongile. Madungu la maya kama ni mama.
2: Kada mwanyana wa hindi. Kada mwanyana wa hindi. Kada Adezinga luka kumasingi, mtuza sabatukulu wangu, lidia kaladu mashaba, bintu kaladu mashaba, jina kaladu mashaba, yurna bela rinu, naeone dhiku ya mahangu, mbuwa lenda kumbela katikudu mbukula nitewa kumbuwa.
0: Mwoto na mama hii, bongi ile hii, kuna velo wengi seti unene uguma kunene kadiviki. Chao chao. Ini za 7 horas ni 46 minutos e agora que a colossana não vem em sete, há bem nem bimoco de um gulatiaco. Tati Faustino Albino, qual já nunca ruim?
3: Kavuka imoya litirami basi.
0: Goto na hibongile kambe peo hinaja ni tata imbi mwayona. Madungu la maya kama ni?
3: Kasatu wa mina libertina zema kuyara. Nengu na watire wa radu Msambiki. Ni wakachumi voki. Na mpiki laka nishangala. Ni voki laba nzizu wako nga warungu ula chao.
0: Ngoto na hibongi ile tata chao chao hikuna velu ingi seti unene kuguma kunene karifiki. Za 7 horas ni 47 minutos. Aiwa mitumera raji Msambiki stichi chenge mbani hindani kakudungula tishaka hampini kulo sana ni mwengi seti. Mwengi seti kumfokane halosa lishwiti. Lishwiti tata hibula ni mani? Tata Ernesto Kumbi, o bolo de haika kona?
4: Shangi.
0: Tata, madungu la maya kamani?
4: Kasika tuvango. Dore, Ernesto Vizuri, mamani wangu, Lorisiana, nakayeka uyothi sebe wonkulu
0: Botona Botona tata hibongile hikuna velo ingiseti unene kuguma kunene kadiviki Ciao ciao

umthetho dlamini khebela bandla ngabandla mahlophe mavunke mabasa twala mhlambi hlahla mthongani musana mungemuzia mcula mayena muyote.

0: 20 horas e 10 minutos em Moçambique.
1: Chitiku cha dzongeni.
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Chitiku cha dzongeni.
0: Hoya murandza mangiseti ka chitiku cha dzongeni tirisano wa zvitichi lezvinharu maportugaza neinyambani kutani kudzongeni katiko kasuga nyamutla leka siku itanganisa ku makuma mbiri nemune masiku ka hwitli ya julu lembe magidi mambiri makuma mbiri tlanigim siku gamatimu ya tiuganaga musambiki kota siku ga manasionalizasyon kutani ku siku legi a mufu wa tiku ga Mosambiki uhutlile ku leswi nga hi fanela kasi swi lomba a vanhu va Mosambiki leswi vula ka malembe ya khululeko wa tiku ga Mosambiki ka mukoloni wa Mputukezi hikulasa murhandza mangiseti nakona hi ku rhamba ku ve ku landzela ku xixametela leswi ti va hi tirhisa swona ka usiku ka nyamutlha ku ta vi ndzeni ka xikhatana loko swi ta ku 22 kutani ku ndzeni ka xikhatana ku ta va nhlokomhaka ta mahungu ndzhaku ka wona loko swi ta ku 20:30 minutes ku nyika ndlala 22 hora xi ta va hi seta watch murhandza mangiseti nakona hi vula mukhandlu wa ku ve ku nyika a matimu ya siku 22:10 ku ta ve nakona segurança rodoviária ku ta ndla mafambelo mu switratwini ku ta ve ku landzela hungu ku enta nakona loko swi ta ku leswi ta maheka loko swi ta ku 22:30 22:50 hi ta ve hi vula mukhandlu wa wuchenje 23:30 kutani 23 ku ta ve loko mavumela malunghelo ku nyika a kandzakanyo wa wuchenje ku landzela wuchenje ka nghoma ya vhiki 23:30 hi ta andlela mahungu ya kusukela tsindza kala mayanot xikati lexi tove hi siya xitshamuka vana kulori lava tove va sima nan'wina kala gate ku hlawuleka suka nyamuhla mitirho leyi ta ve yi simama yi khomiwa hi xitichi xa nyambani hi laka gezi ka yina kulori Armindo Masingi hi vongile murhandza mangiseti ku ve u pfumela ku pangela twa hina ka wusiku leki hi Thomas Valoka ku lawula zvin'we na Mashad Junior ka michini ivi tigarad Mosambiki muxivala matomo ni makateko na ku hi xewene

0: xikarhi lexi rhamba na ku lori Sandra Masango kaza hi chikelisa tinhlokomhaka ta mahungu lawa madyoandza loko swi ta ku 22 ka xitichi lexi kutani ku ka switichi leswinharhu Maputo Gaza ni Nyambani na ku lori a ku losa
1: Kipele mwengisetu wa jititu shinaru Maputo Gaza ni Nyambani a distritu ya Mapai le provincia ya Gaza kukahiri kuoneka kuchava hikola kakufamba famba kajuyari jakwati lumintini lumu provincia ya Nyambani amfumu wa doropa ka Nyambani hilo huko mbela ku akabinyi vati indu ta mingomwa kasiku valungisa la vanganti undu ta vonata wakala tingana matsamela manene A província ya Gaza a chipimo cha makumi manharu ni ntlhanu ni mun'we wa vanhu hi lava nga luza vutomi lembe leyi nga ka kona hikola ka timhangu ta mimovha tihloko ta mahungu hi nga tumazo xikati cha ma-21:30 ni 30 minutes ya malunghisa
0: Bongi Alessandra xikati lexi le ka 21:16
2: Hey Juma, seu gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
3: Hey Saidi, mangwane masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
2: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi?
3: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro, inga zwikoti ku yantirweni. Avanana vanga swikoti ku ya chikoleni
2: hi jona maseve mina ni ngamu ya mina hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyi hi tivikela wonhle masiku
3: ula lisini maseve a muchikitelo tivikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wonhle ndzi nga ta phazama Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku lambedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: Kipele mwengi setu ajititu shinaru Maputo Gaza ni Nyembani, a distrito ya Mapai, le província ya Gaza. Kuka hiriko oneka kuchava, hiko olaka kufamba famba kajiari, já kwati lumintini. A lumu província ya Nyembani, a mfumo ya doropa ga Nyembani. Hilo uko mbela ku a kabinyi vati indlu ta mingoma kasiku valungisa, lavanganti undi tavonata, ukalatingana matsamela manene. A província ya Gaza a chipimo cha makumi manharhu ni ntlhanu ni mun'we wa vanhu hi lava nga luza vutomi lembe leyi nga ka kona hikwalaho ka timhangu ta mimovha. Hakunene mo sungula mahungu mangali hi mandleni ka mina Sandra Masangu, Luis Batista aka ubasupi ka michini gipelile. E sungula hile gita ku hile província ya Gaza, li ula kule jaku, aleka distrito ya Mapai, kule província ya Gaza. Hikola koneka kukuchava, hikola kakufamba famba kajihari, jakwati. Ina kuluru antiru Nikolao Mukaveli.
1: Le kashifunza shaka Mapai ku hanyiwa utomi bya ku chava ni ku kala ku tiya hikola ka ku veka muganga luyana ku karhi ku fambafamba swiharhi swa khwati leswi chavisaka ngopfu swinene leswi swi hahlulaka migwalo ya varimi lava kumekaka eka muganga luyana wa n'walungu ka xifundza nkulu Gaza. Ku vulavuliwa hi ntalo ka swona a tindlopfu hambi tinyarhi leti hi masiku ya ku tala ti fambaka aka muganga leriyanana ti ri karhi ti hlasela vanhu nakona ti ri karhi ti hahlula a masimu ya varimi. Tanihi marito ya murhangeri wa xifundza xa Mapai lweyi a hlamuseleke marito lawa a vula leswaku leswi hi leswi swi kumekaka swi chavisa ngopfu swinene hikwalaho ka ku ve vanhu hi lava kumekaka va nga ha fambafambi hi laha ku lavekaka kona. Handle ka swona a vulavula hikwalaho ka ku hahluliwa ka migwalo hambi masimu ya vahanyi leswi swi vindlamelisaka a mfumo wa ndhawu liyana. Maria Elena Langa hi loyi a hlamuseleke leswaku ka masiku ya ugamu tinhlayo ti vula leswaku mune wa vanhu hi lava va vavisiweke hikwalaho ka ku ve va hlaseliwile hi tinyarhi nakona a vulavula hikwalaho ka dzana lamagitari ya migwalo leyi hahluliweke ankoveni eka nambu wa Limpopo. Murhangeri loyi hi loyi a hlamuseleke leswaku hambileswi ku voniwaka leswaku ku nga tshuka ku laviwa anhlulelo a xi risima lexi vonekaka hileswaku ku chota a ku ve ku biyiwa a masimu matshan'wini ya ku veni a tinyarhi ku pfuxana swiharhi leswi swi nga ngheni swi hlasela masimu lawa.
2: Infelizmente, a situação do conflito homem-animal é preocupante, não só do ponto de vista de pessoas feridas pelos animais, mas principalmente e também tendo em conta a destruição de culturas da nossa população. O importante seria realmente termos a capacidade de vedação da área agrícola, o que é um processo muito oneroso e que até este momento ainda não conseguimos fazer.
1: A hi le karhi hi longolokani marito ya mamani Maria Elena Langa, murhangeli wa xifundza xa ka Mapai, loko a ri karhi a vulavula hi swiharhi leswi swi hlaselaka miganga leyi kumekaka eka xifundza xa ka Mapai.
0: Ale chikati hi tale Maputo na hi kumale giulako lejwakwa mfumo wa Maputo hi lowu nga nyikela ntlhanu wa mimovha u nga ni matshamela manene kasi ku tleketla a vanhu hi na kulorhwa ntirho Fernando Sidomo.
3: Vurhangeri bya xifundzankulu Maputo vhiki leri byi nyikele entlhanu wa mimovha yi nga ni matshamela ya ku tleketla evanhu ni mindzwalo ka ntsengo wa ku fana wa swifundza swa muganga lowu wa tiko. Ku vulavuriwa hi swifundza swa Magudu, Matutwini, Manyisa, Marakwene na Muamba. Lomu a xitshungu xi hlanganaka ni swikarhato swinene a ku va xi fika ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka minkarhi ya timpfula. Hikwalaho ka swoswo ka xigava xa ku sungula a mimovha leyi ya mitrotoro hi leyi nyikeriweke a mapostu administrativu ya mapulangweni a Magudu, Katembisimi a Matutwini, Mashubo eMarakweni, Kalanga ka Manyisa ni le ka Saviela exifundzeni xa ka Nwamba. Loko a vulavula hi ntirho lowu a xifundzeni xa Matutwini, murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli hi loyi a tiviseke leswaku a mimovha leyi yi ni lisima ngopfu swinene a ku tleketleni ka xitshungu lexi xi hanyaka ehandle ka madoroba. Kasi murhangeli wa ta ntleketlo ni nqunga xifundzankulu Maputsu Rakelina Nyabindi a tivisa leswaku a ku nyikeriwa ka mimovha leyi swi longoloka ni ku vilela ka mfumo mayelana ni ku lava eku nabyalisa emafambela ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
4: A makungu wa mfumo mayelana ni ntirho lowu a mfumo la ku komba xitshungu swa ku wo siku ni nhlikani a pimisa swa ku a xitshungu xa yena xi ta hanyisa ku yini a nga yenca yini ku xitshungu xi veni swa swinene leswi a pimisa swa ku a movha leyi a yi lunghiseka ka matshamelo ya namuntlha ani kwa mimova ya kutasi ya matratori ya kuyona ita kota uteka afi jumba ishe iteka ni vano inkama unwa imimova le ita kumeka ingena bangu ya kuyo le mwanyani ya itongwe ya ikusiko tu kungena intaun le ya adaptado pra kuyo ingena ita kota utendra lava basu peka kalu kwa mimova kwa nganginiki intanu wayona isi kwa mimova inga nikeliwa mimova le ita kumeka inikela kama jishita asi kwa wona yetu ngashaka shaku na mtu la matutini inikele magudi mashinao ya mbangu wa kulu neno ya mapulangweni itanikela marakweni na uya mashubu mbangu wa kuna kwa sababu pra utlasa mwaba shaka rata inikeli wili kambi ama nyisa uya ka kalanga nilo wala matutini uya ka mgazini
3: sida so mfumo wa taima chile unikela mwaba ufane kusa shufunza kusa shufunza kuna putu shini miganga nyingi ya pumala kami mwaba
4: antiru siku nsiku la ina itiraka ka mfumo ipimisa sama na ipimisa tsho ita encha yini ku ashitungisha ina xiveshine xiku maswa swinene a mimova ata ku ntura yinyikela fane swi encheka ka tsho nikelela mhle singu a tsho kona professor Baputo kuni odi wa magistrito kuni maposto amanyingi ya fatala mimova manje atira ita ke uve nwanyana
3: kasi tlelakwe murangeli wa xikanekiso xa katembe simi João Tembe a tivisa leswaku hikwalaho ka ku nyikeriwa ka mitrotoro lowu ku ta hlamula eku vilela kukulu ka xitshungu lexi hakanyingi a xi nga koti a ku fambafamba ngopfungopfu loko ku humelela etimpfula
5: ni ku duma swaku na wu ta hi pfuna ngopfu swinene hikusa i khale na xitshungu xa localidad de Mungazini xi drila na hi xi byela leswaku a xi nyimeli a xi nyimeli kutani namuntlha loko hi vona ku nyikeriwa ka xilo lexi xa ntleketlo hi tivona na hi le ku ve nini hi nyika anhlamulo va ta pfuneka kusa vanyingi vabindruli vanyingi va fanelaka ku ve nini va suka hi xilungwini va ya amungazini hi khanela hi vatirhi va mfumo hi khanela nambe hi vadrimi lava va bindrulaka ngopfu swinene va bindrula mitrumbula va bindrula switrama va bindrula swin'wanyana swibewu xa ku hambanahambana kutani va ta swi kota ku ve nini va swi tleketla ka swigodi leswo a ku ve nini va kota ku ya xavisa va nga ya xavisa a district municipal da Katembe nambe hi ku ya amalanga kutani hi vona leswaku na kutsongokutsongo a vutomi bya xitshungu lexo bya vabindru leswo byi ta kumeka na dri yantshwa
3: masiku ndzhaku a va fambisa kwini vanhu lava
5: masiku ntshaku a va famba hi ximovha na xin'we xa bakajera ni xibombana o va ku na a swi nghena amasiku nakona ni nkama lowu swi fanaka ku ve nini swi wu kumprira kutani a vanhu a va kontinuara na va xaniseka na va sala funtri van'wanyana hikusa a swi ya neti a swi tirhi leswi ku ve nini swi tleketla a vanhu hinkwavo lava Davido a demanda
3: i mpfumo lowu nyikeriwa ka mitrotoro yi nga ni matshamelo ya ku pakela evanhu ni mindzwalo laha ku pimisiwaka leswaku hi xiyimi xa ntlhanu wa swifundza se i nyikeriweke emitrotoro leyi kusuhi ni 15,000 wa vanhu hi lava nga ta pfunekaka hi mintirho ya ku tleketliwa hi mimovha leyo
0: aloko hi wuya lomu Nyembani hi zolegiwulaku leswaku a mfumo wa doropa leyi Nyembani hi lowu u kombelaku aka vinyi va tiyindlu ta mingoma ka siku va lunghisa a tiyindlu tabye na kulorhwa ntirho Horacio Romão
6: a mfumo wa doropa ga Nyembani hi wona lowu u kombelaku a vinyi va tiyindlu leyi ta mingoma leti se tikumeka kuna tikari ti wona ku khosikani tikarele ka siku va lunghisa swivulwi leswi hikwalaho ka ukulungele wa sihlanu wa siku ka ku yelana ni ku va ku vekeliwe a nawu wa ku a tiyindlu hambuni swilo leswi nga lumba mukolonyi se swi ve swi lumba vana va tikuka Mosambique ku nga manationalizations Julio Luis murhangeli wa ravigata u aki ka mfumo wa doropa ga Nyambani hi yena a vula ku swaku ku na ni tiyindlu tinyingi leti ku akela ku makhoha se hi kuma loko wa kombela swaku havenyi va kumeka na va karhi va tipfuxeteta na mingoma leyi kumeka ngufungufu lomu ka doropa ga Nyambani kwatsanyana kusuhani rigunguseni la Bulahupolwe Julio Luis yena luya vula ku swaku havenyi va miti leyi yi nga kumeka na karhi hi banguliwa se va kombelilwe hikwalaho ka maphepha ma nga yisiwa ka vona ka sikuva hixi hakela va lunghisa a tiyindlu ta vona ku khomisela ka yena a mhaka leyi ya ku ve ni marhumbi lomu ka doropa ga Nyambani swilo leswi swi kumeka na swi karhi swi nga nyiki khwatsi a tshamela ginene hambi ni ku vonaka kunene ka doropa ga Nyambani a munyiki wa hina wa hungu a le ka kombelo wa vox vanhu leswaku va penda mingoma ya vona ka sikuva a doropa ga Nyambani give go saseka
0: Makumu manaru ni tlanu ni mungwe wa vanhu hi lava nga luza vutomi a lembele ginga ka gona le provinsia ya Gaza. A hetelelo wa hungu ni nakulorwa ntirho Alfredo Muyanga.
7: Makumu mambirhi ya vanhu na ntlhanu wun'we hi lava va luzeke vutomi ka lembe hi nga ka lona hikwalaho ka tinghozi ta switarata ti vonekeke eka miganga ya ku hambanahambana swifundzankulu Gaza. Nhlayo leyi yi komba ku ehla loko ku fanisiwa ni lembe la n'wexemu lana ku voniseriweke ka switarata hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza, ntsengo wa ntlhanu wa makume ya vanhu na ntlhanu na wun'we lava va luzeke avutomi hikwalaho ka tinghozi. Mahungu lama byeriwa Radio Mozambique hi murhangeli wa xiwubyani Inato lexi hanyelaka ta mafambelo hi swimi swa swifundzankulu Gaza na alikarhi ya swingata leswaku ka nkarhi lowu hi vulavulaka ha wona nakona ku voneke a ku ehla eka tinghuze ta switarato lana ku vonekeke 20 ya timhaka ta tinghuze na tinharhu ku hambana leti ta 5 na 5 na timbirhi ti vonekeke ka nkarhi wa ku fana lembe ra n'wexevu. Alfeu Makaringe loko alikarhi ya vulavulaka wo kulula Radio Mozambique ale tinghuze na mbi ku vulova ka vanhu swi ehlelile hikwalaho ka ku va sungula kalambe nga kalona a mimova a yi nga fambi hikwalaho ka va switarato swi tsemekile hikwalaho ka tindhambi.
8: Tin'hweti leti ta ntlhanu yin'we ta ku sungula a tinghozi ta mimovha ti kumeka na ti ehla hi loko hi bale a 23 wa tinghozi ku veka sekwenta hi set wa lembe li nga hela. Ni vo vanhu lava luzeke vutomi va kumeke va pumbeka hi ku kumeka ka 26 wa vanhu va luzeke vutomi handle ka sekwenta hi set va lembe li nga hela. Hambe swoleswo swi kumeka swi hi khunguvanyisa hikusa a ku luza ka vutomi ka munhu wa wun'we i ku luza ka tiko i ku luza ka muti. Va swi pimisa swa ku loko ku luze vutomi ba wa muti i dyandza li nga nghena mutini, se swi kumeka swa ha yi vindlavindlisa swinene. Kambe hikolano hi kumeka na henja mutirhi leswaku a tinghozi ti ya ti pumbeka loko a hi kuma zero a tinghozi a swi tave swi ni lisima swinene.
9: Kambe ku ehla loko ku swirani ku va vanhu va twisisa mafambelo ya switarato kumbe swi humelele kwala ka
8: yini? A ku ehla ka tinghozi leti loko swi xopaxopa lomu ka xifundzankuzulu Gaza hi ni masenario mambirhi. Xa ku sungula hileswaku a vanhu va xixima muna wa xitarato. Ni ntirho lowu endliwaka hi ndzawulo ya maphoyisa ni Inatro va ku vonelela mafambelo endleleni na wona ma kumeka ma chavisa vanhu leswaku loko hi endla leswi hi ta kuma swikhatiso hi mhaka ku ka hi nga fambi swinene xitaratweni. Kambe loko hi swi cuka a tin'hweti leti ta ku sungula Janeiro Mars kumeke i tin'hweti leti ku nga ve ni tindhambi ku tsemeke xitarato a mimovha yi nga fambafambi ngopfu ximfundzankulu Gaza. Se hikolani loko ku nga fambafambi ngopfu mimovha ni to tinghozi ta mimovha ti ta pumbeka kusa yi fambafambi ngopfu mimovha. Kambe swi kumeka swi hi komfortara nyana ku ve ni tinghozi ti pumbeka. A yi tsakeleli leti nga humelela manjhe loko ti pumbeka swa hi komfortara nyana.
7: Murhangeli wa xiwubyani lexi xi hanyelaka ta mafambelo hi swimi swa xifundzankulu Gaza Alfeu Makaringe loko a ri karhi a vulavula hikuva ku vonekele ku ehla ka timhaka ta tinghozi ta switarato hambi hi ku lova ka vanhu hikwalaho ka tinghozi leti lana a xifundzankulu Gaza ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe leyi hi nga ka lona.
0: Alfred Muyanga tlhela wu ya ni legiula ku leswaku Inatro ku le provinsi ya Gaza a kombisa ku karhateka hikwalaho ka ku woneka a vafambisi va swithuthuthu vo kala va nga na matshamela manene.
7: Ku ka vachayeli va swithuthuthu lava endlaka ntleketlo va nga na a swipasana swa ku chayela swona swithuthuthu ni ku va swithuthuthu leswi va swi tirhisaka swi nga balisiwanga swi karhi swi ndlandlekisa a xiwubyana lexi xi hanyelaka ta mafambele hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Inatro. A xi vindlandlekiso i swa murhangeli wa xiwubyana lexi loyi a swi nga taka leswaku a ku va va nyikiwa a switifiketi ni ku va lulamisa a swithuthuthu swa vona. I swa risima ngopfu swinene ndleleni ya ku va ku ta vhikeliwa a tinghuze hikuva ka masiku la hi nga ka wona ku nga karhi ku vonaka ku tlakuka ka tinghuze ta switarato na ti vangiwa hi vachayeli va mimota eka swifundza hinkwaswo leswi ku landziwaka a ntirho lowu. Alfeu Makaringe swi nga ta leswaku mfumo u fanele ku va u landza mintirho leyi hi xihatla ndzeni ka ku va a tinghuze ta switarato ngopfu na ti li karhi ti katsa a vachayeli va swithuthuthu ti nga tlakuki a tikweni. Makaringe a swi nga ta ya tlhelo n'wanyana leswaku a ku ka vanhu lava va fambisaka swithuthuthu va nga na switifiketi leswi a swi veki nghuze ntsena ka vona hambi hi ka xitshungu lexi tirhisaka switarato ku va xi ya kwihi na kwihi laha swi ku navelaka.
8: Aka tiko la hina ximfundzankulu Gaza ni swifundzantsongo ma district hinkwayo provinsi ya Gaza se hi kumeka na hi vona ntsengo wa vachayeli va swithuthu na va swi tirhisa ku tleketla vanhu na wukula. Vachayeli lavo va kumekaka va nga na timfanelo ta ku fambisa swithuthu, ni swo swithuthu swa koho swi kumeka swi nga na timfanelo ya ku swa ku famba ndleleni. Lexi xi hi vindlavindlekisaka swinene hileswaku a loko hi cuvuka hi vona swaku a tinghozi ta swithuthu hi leti kumaka ku tiya tikhwela lembe ni lembe. Hi xifanekiso a hi ta vona a ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta lembe leri ni ntlhanu wa tinghozi ta swithuthu leswi swi kumeka ku luze vutomi a va hanyi tiko. Se hikolaho swi kumeka swi hi khunguvanyisa je. Se hi ku landzela makungu lawa hi kumeka na hi khuluma ni vachayeli va swithuthu leswaku a va landzelele minawu fambisa swithuthu, va gqoka makapaseti, va tlhela futhi va gqoka timpahla ta ku fambelana ni vafambisi va swithuthu. Handle ka leswo va tsatsiya swa ku a vapasajeri nga lava va pakeliwaka va kumeka na vona vanhu makapaseti va nga tluli ntsengo wa vanhu lava va va pakelaka ku sama. Hi xifanekiso hi kumeke ni nghozi vhiki ni nga hela leyi ku nga lokumeka ku luzeka adreso wa vanhu yi nga mufambisi ni vanhu vambirhi lava a kumeka na va pakelile nako xithuthu tenge a kumeka na a pakele munhu wun'we. Se leswi swi kumeka swi khunguvanyisa swi hi tshova timbilu swinene. Na ku na vu hi va tsatsiye swa ku kula nguva ni va xixima minawu ya xitrato kusa loko va nga xiximi minawu ya xitrato va ta kumeka na va kumeka tinghozi.
9: Va yi tiva minawu ya xitrato kumbe
8: ka hinkwavo lava hi nga khuluma na vo wa ntsengo wa ku fika sa senta ni mun'we a nga ni karata de concern la xithuthuti leswi kumekaka swi hi khunguvanyisa swinene leswaku ku lwa ngo hi vindlavindleka swinene hi endla ntirho leswaku va kumeka va ni makarata ya ku chayela swithuthuti.
7: Marito ya murhangeli wa INATU lexi mi xa swifundzankulu Gaza Alfeo Makaringe loko a li karhi ya vulavula hikwalaka ku va a vachayeli va swithuthuthu va kalaka va nga na swipasana ni ku va swithuthuthu leswi va swi fambisaka swi nga na mapasi. Ku vula leswaku lana swifundzankulu Gaza kusukela n'hweti ya Janeri ku ta fika nomu lowu se ku luzile a vutomi a ntlhanu wa vanhu na vanharhu eka ntlhanu wa tinghozi na yin'we ta switarato leti ti onekeke na tiyelana ni vafambisi va swithuthuthu lana swifundzankulu Gaza.
0: Mukombekisi wa mfumo le Maputo hi loyi a nga tlhangana ni varhangeli va mabandla ya ti-church kasi ku wulawula hi lirhandzu hambi ni ku zwanana ka varhangeli va ticheche. Ina kulori wa ntirho Jose Makwakwa.
10: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonges wa vuntlhanu lweyi a kumekile ka nhlengeletano ni varhangeli va tikereke hi ku kongoma a ku byala moya wa ntwanano lirhandzu ni xinakulobye xikarhi ka varhangeli va tikereke ta ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko a vulavula ka vakumeki mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswi swaku ku vona ka ku tlakuka ka tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ni hi xiyimo xa tiko kambe timhaka ta vudyambana ti ya mahlweni hi ku vonaka hi tindlela to hambanahambana.
11: Muitas igrejas hoje, um desafio que temos que lançar, porque há muita criminalidade. Onde nós estamos? Essa criminalidade nasce aonde? Não nasce no bairro? Não nasce perto da nossa igreja? E nós, como aqueles que querem bem-estar, qual será o nosso papel? O nosso papel será de colaborar com o Estado. Por isso, nós estamos aqui nesta nossa conferência, porque a religião, o governo, quer o bem-estar da sociedade.
10: Hi nkarhi wa kona Alfredo André Nkuna mun'we ka varhangeli va tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele ku yimela ntshovelo wunene mayelana ni nhlengeletano va kumekeke ka yona ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo.
12: Hi ni vakhongoti hi yimela mihandzu minene ka ku hinkwaswo leswi hi swi tirhaka. A ku na nchumu ni xa xitrongo lexi hi kalaka hi nga beki hosi emahlweni ka swona. Hi navela leswaku aka nhlangano lowu ku humelela leswinene a mfumo wu swi tiva leswaku u layi u nga hi bekeli mabarela loko hi dya ku tumbuluka loko va vona vantshwa. A lexi hi nga tiva xona hini hileswaku va beka leswiya va leke regulamento regulara swa ku leswi hi nga swi yenci leswi hi nga swi yenci a hi ku hi bekela 5,000 wa masinatura leswaku a vana va nga ha swi koti ku sekeleka va chumayela leswi no nga kombela ka tihosi ti famba emakerekeni lamakulu ti madumbaka ti ya langusa swaku i vanhu vangani vantshwa va nga kona kambe loko vo ya ka makereke wolawo ma kala ma nga si rejistariwa va ya langusa ntsengo wa majovhe lama nga kona laha ndzeni i ntirho wukulukumba lowu ma endlaka majovhe hinkwao. A majovhe ma vulavula a le dzimi dzin'we ni jovhe nkuloni ka siku mukoka a buya ntiyisweni a tiko bya hoxokela lava nga hoxota a hi vamadala lava nga hoxota a hi makereke lamakulu lava nga hoxota hi vantshwa lava kalaka va nga kumanga rito bya Xikwembu. Hi ka kunene u hamba xivutisi xa xinene loko ku ta kula tikereke ta kula tikereke mazati ti tlhasa mbangwini loko ti ta tlhasa mbangwini hi ta vana hi va hetile na mi vola va va hambetelaka swa ku biha hikuva va ta tikuma zwito a va hi chunsi hi famba hi chumayela evhangeni hi chunseka va nga hi pfali a ku hi ta pfapa hikuva a malwela ya evhangeli i ku chumayela loko va tumbuluka na vantshwa emugangeni wa kazi va teka vabindzu va swaswi luya na tumbuluka hala a teka vabindzu va swaswi a evhangeli yi fambise swoleswo a vanhu va ta huma ka u jambana va ta huma ka u dlayi va ta huma ka ku hinkwaswo leswi mfumo kalaka u nga nyi swaswi
10: ave Alfredo Andre Nkuna loko a kombisa swin'we ka swikarhato ni ku navela ka vona swa nga varhangeli va tinkereke hi ku landza mintirho hi tindlela tinene ni mfumo wa tiko
0: ale chikati mwengiseti hi talavetela mahungu ya ta mihlakano ya ku tiyisa miri na hi kuma legula ku lebyaku antlawa wa Nova Alliance wa basketball hi lowu nga to kombana mintamu ni ntlawa wa Phoenix amulungisi lowu hi na ku lorhwa ntirho Avelino Antonio
13: Atlawa wa Nova Alliance hi basketball ukambana mitamu mulungisi lowu ni tlawa wa Phoenix wa lo mudropeni ga inyambani ka tlakano wa kulumba a chigava cha mbiri cha mapalisana yo kavelga basketball lomu ka province ya nyambani lowu hi wona tlakano wa TVTV ka chigava lechi tlakano lowu tabeliwa mulungisi lowu hi swikadzwa madza sezora je 30 minutos a kalivala ya chikoleni cha le machichi ta na escola secundária 29 de setembro a kufamenika Vic Legge a mitirio ya Rad Msambiki yive ya wana kutilongisela ka klawa wa Phoenix wala mudropeni ga nyambani lehi bulele ya kuna Bruno kapitan wa klawa lowu Bruno anako a klawa wa Phoenix ulwa hi totli tindlela kutilongisela khwatsi leswaku ya humelela a mahlweni ka Nova Alliance kambe wa tsimbisa nakona ka chigava lechi cha umbiri kutave kubeliwa hlakano hi madzoito ora ja mulongiso lowu laka wa Wolves utu amukela pfumba ga 17 de maio hi rambuga chisati Escola Superior de Talaria e Turismo wa mudropeni ga nyambani a kambana mitamu ni tlawa wa Nova Alliance wa machichi lezvi ma 15 ora xikalivala ya machichi kasi Black Wars a bela na matrubinada je ma 13:30 kasi ma 15 horas a kalivala ya machichi a kawa wa Black Wars B ubela na mpira wale kahumwene
0: basi mwengi seti hungule gamhla kana oti Samir hila ogameta mahungu ya hina nyamuntla la hinga ulale zwaku a le distritu ya Mapai provincia ya Gaza kuoneka kuchava hikolaka kufamba famba ka zwihari zwa kwati yulele kambe zwaku kule hi provincia ya Gaza chipimo cha makumi manharo ni ntlhanu ni munwe wa vanhu hila vanga luza utomi hikolaka timhangu ta movha lembelegi hinga ka gona a mfumo wa doropa ga nyembani hilo ukombelaku ka vinyi va tiyindlu ta mingoma leti kala ti nga na matshamela manene kasi ku va lunghisa a tiyindlu tabye i mahungu ma nga hale mandleni ka mina Sandra Masangu Luis Batista na loka Basopi Gamichini Gipelile

0: matimo ya utomi matiso akulaha kuti kulekuhi kanguru kutani kumaniga panza kata uchai nakona mavitila mambiri kanguru kufana kamini maniga panza uchenji kutani maviti yata uchai pangalatiwa ka uchenji legi tifer majaha yali kapandi mujekeni kwalo mu provinsia ya Inyambani. Chikati lechi mura zamangiseti kuramba kuveisata chikangwa chekutikweni ga Mosambiki lika 22 horas.
1: Radio Mosambiki Inyambana.
0: Zvaleswi hi kombela kurula ka se ramba inokulori Ameri kumukumba hanyika matimu ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: 24 ka julho e dia das nacionalizações, kutano ku loku Mosambiki akumile kululeko hi 25 ka junho, walembga 1975, hi 7 ka julho walembgego, kubiku mahiwa mutlangano wa hombi, conselho de ministros, kungatagimu walejwaku amisava, niti yindlu taku hangela kona, patsi nita mitiru yotsalangana, talumkaya Mosambiki, tuwa hamba tilumba chitsungu, na tuonelelwa himfumu. Musangula matimu ya siku malumanjini kamina, Ameriku Mokumba, Bernardo Salomão e Kaubasup Gamchini. Mutlangano o tekileko a kumitlano ni sikugimwe lezwi zvinga va zvibuliwa na zvi tiviselwe tsungu hi siku 27 ka julho wa lembe ga 1975 a estádio da Machava dropeni galika Maputo. Chimishweni ka 24 ka julho uma gidi ya vanhu hi lava vona anga kiribela kuya Estádio da Machava kama putsu kameni murangeli wa tiku ka Mosambiki Samora Machele anga sangula ku ulawula kuwa hi ni mpimo wa 100,000 wa vanhu votlhe vo navela kuzwa magezu ya murangeli wa tiku kameni lowu Samora Machele loyi a sanguleleku hi ku hlawuta matimu ya tiku ka Mosambiki chima kusanguleni ka yipi yo boba mkolonyi. Samora hi loyi a wulile ku lebyaku amisava tiyindlu swi fanele ku ve swi lumba xitshungu hikwalaho lava va nga koxa tichapawu lembe ni lembe kasi ku lugarisa tiyindlu kutani mandhawu yo va na tiko va hanya kona ngopfungopfu lomadoropeni kusukela siku lego swi wambelile lava va nga xavisa mipetsu hi ku ku ni makhoko ya byi nakona swi wambelile amisava yi wa hamba yi lumba a mfumo swi ve swimahiwa leswi ku fambeni ka yipi basta kuwa hi magezu ya Samora Machel a mfumo wo sangula wa tiku u ve ni ntirho wa hombi ngopfu wa ku wuyisa timfanelo ta vana tiku ti nga karhi ti alwa hi mukolonyi 1975 kube ku gemwa leswaku a mitirho ya ta wudahi mitirho ya ta gonzo ni vuxuxisi yi wa ta onelelwa hi mfumo 1976 mimiti yinyingi lomadoropeni yi ve yi nyikelwa a va na tiko makunu ku betelwa ntsena leswaku yi lugarisiwa a mfumo hi lowu wona u nga va u sangula ku onelela tiyindlu leti nga lugarisiwa na kumbilweku a Pierre ku nga administração do Parque Imobiliário do Estado. Muinkset ka matimu ya nyamuntlha hi na ku 24 ka julho i dia das nacionalizações de português kutani loku Mosambiki ya kumile khululeko hi 25 ka junho wa lembe ga 1975 hi 7 ka julho wa lembe gego wa sangula mutlangano wa hombi conselho de ministros laha ku nga gemiwa leswaku wa misava ni tiyindlu ta ku hanyela kona patsi ni ta mitirho yo tsalangana talomkaya Mosambiki tuwa hamba tilumba chitsungu na tuoneleliwa hi mfumo. Matimu ma nga longiselwa matlhela ma hlawuteliwa ha mina Ameriku Mokumba Bernardo Salomão i basopela mchini.
2: Muzwile a matimu ya siku.
0: Bongeli.

0: Hey Juma, se u gumbila mchikitelo wa wena alhambedini.
1: Hey Saidi, mangwani masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mila wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzi swa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi.
1: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zvikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zvikoti ku ya chikoleni.
0: Hi zwona maseve. Mina ninga muya mina. Hi yaitlela lomuka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi tivikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve. A muchikitelo tivikelo cha hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina. Laka mubedu masiku wohle. Ndzi nga ta phasama. Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliwa ya ku la mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku. Hilosile, leti, chikati, chivekiselweku, kugonzela, aprenda mais, makungu, kuhia, Banco de Moçambique. Nyamuhla, hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa, nava ulaula hi Metix. A Metixi, intiro uvumeletaku, kurumela mali hika banku yingwi, kayungwani hichihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashkarati, washkota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ungarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, tikomponi, tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, hikutirisa a conta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela tichapau, katikomponi, kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Unwani tlamuselu, washkota kuukuma aka banku, utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
2: Kunene leka 22 horas ni 23 minutes. Nisamwe kupangala tamuranzi mingiseti kaona kachikatile chungwa lilinzi. Nisiwa kuungao hili lilinzi linene. Ngao nilisla zambilo kunene istratuini. Kunza kuvyota kuma lihla zwambile xipital ile zwakulo kwene lihla zwambile tshi kitratini wa swikota ku humula 30 minutes kutano uma hora utavuka u simamo ya mahlweni loko zwipansa misalezo ya tshikumeka ku ve ukurumeta ku ve lihla zwambile xipital lechi bedlela ungata ve hati mandela mrodza mukisiti zwitakumeka swikarata kambe tiva na kona ku wonti lava nga lomandleni ka wena kutani va nga lomofeni va le mandleni ka wena u nga le ka volanti u nga pfumeli ku kuciwa ku tsutsuma hileswaku ku na ku ha ku jaha ku hundza ku ve u hlayisa vutomi ka n'wina ka wena u kumeka ku tirhweni ka xikatileti tizima tshandza murhandza vangiseti hileswaku vanyingi va ku lavaka ku tirha u khwatselonga ka wona a va wu kumi hikwalaho siku gin'wana gin'wana ya ku tirhweni tizi u khwatselo gesi ka ku sangula le ku tizile ku matshandza ya ku ve u pfumetilwe ndzeni ka vanyingi lava nga ve u palisana na vona hi ta vuyisima mani u change ka xikatileji hi ya rhamba jahaleki jahaleki nga mbeli wa bola wa ntlawa wa Real Madrid hi wula leswo ki tswalele siku 23 ka setembro wa 1943 kambe kwala ka mhangu ya movha na gini kusani ka 20 ya malembe swimayele leswaku a tshika ku khoma a bola balizeni ya Real Madrid tshama malembe mambirhi xibedhlela laha

0: muyingiseri loko rhandzeka hoyahoya aka masiku lawa yo gumesa ka kumeka no karhi ku woneka a ku tirhisiwa hi nkhikhi a maqhinga maswa lawa ya wuqambi hambo ni wusasisi ga tinsimu hi ku tirhisa maqhinga lawa maswa hi vulavula hi intelligence artificial hikwalaho ka ku tirhisa maqhinga lawa a vachayi va kumeka na vakarhi va maha a tinsimu a ku fambeni ka hungu lego eta hi ta va hi vulavula hi leswi ku nga mavonela ya lava va kumeka na vakarhi va heka ndzima leyi ya wuqambi hambo ni wupaluxika tinsimu leswaku tiva swa ku hakunene va vula yini hi mavonelo ya vona ka leti na ku ni intelligence artificial lomu ka ku va va nqamba hambo ni ku va va humesa a tinsimu a hungu lego eta hi kona gengela twa ku ha Horacio Romão Luis Batista ka wonele ka michini. A ku tirhisa a maqhinga maswa hi vulavula hi internet kasi a ku va kumahiwa a tinsimu hi swona leswi kumeka na swikarhi swi voneka ku fambeni ka masiku lawa lomu ka tikweni ka Mozambique tlhelo ka provhinsi ya Inyambani. A mitirho ya radio Mozambique hi yona yi nga va yi bula lomu Inyambani ni vachayi vo karhi kasi ku va hi nyika a swifuva swa vona xungetano hi ku va swi vonisa ku yini ku va ku tirhisiwa a wuqambi leki ku tirhisiwa a tikhompyuta. Louis 15 makwakwa muchayi wo sangula hi nga va hi bula nayo ku fambeni ka hungu leko eta.
1: Kambe ka tinsimu hi ku tirhisa inthanete ga pfunetela a ku va kambe ka tinsimu ga vevukisa kambe ka tinsimu kusukela kwala ka ku yimbelela hi kona ka wu chayiga kona na u nga lava nga ku tirhisa michumu ya ku tala loko a nga ve ni selulafoni ga hungula hi swiyenge makuxito swinene akusa a swi lavi ku u ya ka produtora a swi lavi ku xava viola.
0: Kasi ka Almera Simão swin'wina enosilimeme hi mavonelo ya vona mhaka leyi ya ku tirhisa a wuqambi mbuni wusasisi ga tinsimu hi ku tirhisa a maqhinga lawa maswa swi kumeka na swikarhi ku tlhelisela ndzhaku wa ntirho lowu wa wuqambi ga tinsimu hambu ni ntirho lowu mahiwaku hi vachayi ka provhinsi ya Inyambani ehesiweni magezu ya vona.
2: A ku wulawula hi timhaka ta intelligence artificial ndzi nga wula ku a yi bon kambe a yi laveki para hina vachayi porque ida ya tirwa hina hina va chai ja aha tirisi don le hinga nyekwa hina ngungulu aha tirisi leje hinga kula na hezwi zwa kumanyane wo lorisiwa tisimu kunga zwa ku shura munhu o ya mahasi muzika aku yana muchai urisi ku vatala ku va ku yimbelela hi tihlamba porque ja ka hana respect i munhu munhu wa ku anga ku lorisa muzika ya tihlamba na zwi sukela kwalomuka zwona zwa internet intelligence artificial zwi daya hambi tiro wa vaproductori porque vaproductori va ga hikwalaka ku hina vachayi hiya grafa ra tinsimu hi variha na hina vachayi hiya grafa ra tinsimu hi vuya hi ta maheta na swipetaku ja intelligence artificial wu ta daya don natural porque wa yimbelela a wu yimbeleli u na ni don a wu na don basta u byela munhu loyi a swi tivaka ku swi tirhisa swilo leswiya o maha muzika wo hundza ni le hina hi nga ni madomo za ndzi nga vula ku a wu laveki hi nga ka hi nga swi tivi ku hi nga mahisa ku yini para ku humbeka intelligence artificial manjhe wu tala ku ta daya pawu ga hina leswi ni la laveka ta lawa pawu ya vachayi porque lomu mabarini lomu ka michado ja va ki na muzika wa intelligence artificial hi ku swa ku nandziha hi ku swa kwalidadi hina mastudio hina ina kwalidadi yo chika na seriya kama intelligence artificial entao ndzi nga wulisa ku epa a swi laveki manje a hina ku yini a hina ku heta ya rilela kwihi kumbe hi nga swi dayisa ku yini manje a swi sizi para tiri wa hina swi ta hi dayela pawu swi ta hi dayela don zwezwi munhu basta a zwa ku xura o ya maha muzika hambi a nga na don ya ku yimbelela mina ndzi wa tsakisiwa ku munhu ni munhu a maha tiri lowuya a nga nyikiwa don hi nungungulu wa yena
3: una ni intelligence yako munhu poda a vekiwa ka ku nga ku u swi kota na a nga swi koti a swi lavi ku xa u tswaliwa ka xona baxa u swi navela wena wo maha leswi maku hina va ku tala hina nga songola nkama lowuyani hi godola hi ntirho lowu rike a nkama lowuya hina a ku chaya a ku va na lexinyiko xa munhu sweswi a ku le ku xinyiko kolaku na wu ni mali ba xo va ni mali u nghena xitudio kuchima kungaku wena kuti vakuchaya ja nyika voice nyika melodia imo instrumental yakunga mo instrumental agravara voice na anga li studio ya montaro voice ngaku yena ova studio ja leja zvemaku kelesela nzaku achinyiku cha munhu kude kuvhansara ka uchaya masi ka unyiku wa munhu wani wonyimela kunyikwa hi Mungu kelesela nzaku aizvitiku hi mani anga nyikiwa chinyiko lexi o hi mani a tiva ku chaya ja basi hi zva kunyimbelela basi ja leswiya lava va nga nyikiwa ku kumeka na vagodola ku ya phambini lavaya va nga na timali lava nga ni timali vona xa vamaku ku nga ku vutiva ku chaya lava ku nyikiwa chinyiko lexi hi ningungulo na va nga na mali vagodola I wena wo vhumbana mali a wu yi phambini purin para kuza uya phambeni tinga na woni ma ja baras amakale ya ku gravara ya war speciale o we intelligence imako au chai ye godola na heva nyingu nga wona a nyambana imane anga malo abaka tisimu ta kuza anga ko nga momba makamali jiva va dala sana albazini va batini nga malo unga uloko ungena nyambano utwati simu te nyambano kutobiwa tisimu me mazvezvi nadi uzongeleka chakalakakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakal tela ka ku nyimbelela o angale ku gonza ku nyimbelela o angale ku kutiwa ku wanyimbelela wa nyikiwile xileswi anga nyiko nada basa yena vani ni mapimisa kumbe nandzela ku mahamuzi basa u famba xitulu a ya nghena a ma hetela leswi bya mi tsakisa swi mi tsakisi bya tsakisa vana swi tsakisi vanhu ka nkama lowu ni ku pimisa ka hina kambe ku yi tlhelisela ndzhaku break a nkama luya i munhu loko nga libi khwazi a ni nga vuhumi masweswo a tinsimu ta ku va khwazi a va na mhaka na dyona tihuma letiya ta ku kalayakalaya kalabakalabakalabakalabakalaba leswiya a byale xa hina van'wana hi ta ku hi le ndzhaku byi kumeka na yi ngaku a hi tivi nchumu leswi hina van'wana ngaku hi humaka byona hi nghenaka swin'wana buri leswi wa ku u maha michumu hi ku tsakisa mun'wana swi nga ku tsakisi wena a swi dani
0: a muchayi cita swi ta boha sena yenawo hi yena loyi a vulaka swa ku mhaka leyi ya ku tirhisa a wunqambi hambini wo sasisiga nsimu hi ku tirhisa na maqhinga lawa maswa hi vulavula intelligence artificial leswi swi kumeka na swi karhi swi tlhelisela ndzhaku lowu ku nga ntirho wa vachayi ka provincia
4: a intelligence artificial leswi mahaku ja yo hundzisa mpimo porque ya daya leti ti nga tshinya ga ku andza ga muchayo kumbe ga mbatle kumbe ga yini porque a intelligence artificial i chumu cha ku xitirhisana ni nhloko ya wena leti ti pimisaka tsona tsuma hambula u susa mfoto u edita intelligence artificial yi ta maha mfoto wo ja yi tlhe yi susa ni lava va kipaku a mifoto ya wu komba mihandzu ya le misaveni kumbe a misinya leyi ya ku saseka enfin a scenario ndzi vula leswi scenario a intelligence artificial ya daya a originalidad ya kultura a yi vuni pepa yi vuna pura titlambi leti ti ta nyan'waka ni ti ngaka ku dzunuka na yi nga sungula ka loku dzunuka kumbe a kuma mavhidiyo laya ku chaya kumbe a ku susa mifoto a ku hanya realidad ya leswi hanyaka misaveni wa swi vona entao bya hi chavisa hina van'wana porque a intelligence artificial i chumu co hi vito goche so ga walawula ku intelligence artificial a mufoto wa intelligence artificial u hambanile ni mufoto lowu wa susaka muvati loyi a nga vekela ku maha mifoto hambo susa ya intelligence artificial leswi a ti komba ku leswi munhu pfanga susa mifoto na hi Dubai maxina na hi laha kaya a ma video clip vanhu vo kina hi intelligence artificial leyo laha nga mahanga lomu kaya o laha nga mahanga ni mu ni lwa filimaraka wa lomu Mosambiki o wa lomu Nyambani ja epa a yi kombela ku intelligence artificial leyo yi ve ni xipandzi a hi ku byiwati yi maha yi limitariwa intelligence artificial yi ve ni swin'wana na swin'wana swo no podi yi maha ku ri leswi mahekaka ku intelligence artificial yi maha byoti Então, radaya cultura, radaya atiko, radaya autsinha, gamsava, enfim, zininga, zijona kwatsi. Inteligência artificial tem que ir bonzo kwatsi, porque lejo lavanga mahle. Vamos mehela mesmo na verdade para a cultura. Kuna chingwana chivano mehela para vai kulisa nada, porque a música inteligência artificial. Tshia kwala haite kupupa kwala, wajua? Haite ke masiku ya kutala. A mufoto wako anona nawo mufoto wako usala manje kuhuma unwana ja risasi risasi kudavuka kamisa manje aisasi kahina

0: Tamir Jumoyan a toloki 27 ka otobrwa mi kubutanwa 2006 kulole 27 ka otobro kama timu yati uga Msambiki kuvise kukwatsile kulezvilembiga 2004 kungamai wa hlawula manu wa kusangula lakanya mranza mengisetu utikili kusanika masiku manharu 27 28 ni 29 ka otobrwa 1994 kambe tlamenyeta hikwala ka 27 ka otobro 27 ka otobro ulumbaku Tamir Jumoyan loyi ulawula ku yena tswala uyilelembiga 2006 ka xikhatile cinine 15 ni munhu wa malembe a tove a tlhanganisa 20 ndzeni ka tihwetana leswi vula hi 27 ka otobro wa lembe leki hingaka kona tikweni ka Msambiki murhandza mixet hi le ka 23
1: Radio Msambiki inyambana

0: xikelisale swi murhandzamaki sati le ka 23:09 hi vula mukhantlo khesekaya wo swi kota kuve u fona u hi hlamusela leswi ku fambisaka swona ku sangula ka wona ka kumbela ka vhiki ka siku leyi ki na mupfangela twa mitirhi ya rad mosambiki 86 93 9 ta phinda 86 93 86 399. Fona u hi byela ku a kumbela ka vhiki ku sangulisa ku yini seni u nga kona ka xikati lexi hamukela mingiselo ku sangula. Alo, alo, mingiselo ngopfu kena. Alo, a hi tsutsumile mingiselo loyi. Alo, alo, mangi tsonga fukene.
1: Hey, opele.
0: Hey, bulana man.
1: Bulana moyane bo anti koko.
0: Hoya hoya, mtrene mchikela tingele tinen.
1: Ah, I tlasa khwaza le.
0: Okay, kumbela ka viki. Kusangulisa ku yini?
1: Hayi, ngone telile.
0: Mm.
1: Lezi nga ndirweni mara lisamba khwaza.
0: He zwona. Ama kungu ngana u kumbela ka viki logo.
1: Makungu ni nga na wona ku hela ka vhiki leya domingo yo ya ka amachacheni
0: mhm
1: domingo ya xi kukulu ka hina ka vapostola
0: bonge leterunene ku fana hina he bya leswi hi nga swi hlambanyela ka siku vihigisa ngamu ni ku kulisa tiuga mosambiki hi swona. Chao chao. 23 ni ons a hlayi 86 93 86 399. Ako na mixer ta fukena. Alo,
2: alo,
0: hi bulana man.
2: U vulavula na Lorenzo Sabati Tole a Maputo Varuboyi.
0: Hoya hoya ka Maputo.
2: Kanmam
0: kumbela ka vhiki ku sangulile hi waha makungu mi nga na wona seka Maputo.
2: Makungu ni nga na wona domingo lweyo ni ya ntirhweni kati ni hume nyamuntlha mundzuku na fola hi domingo ni nghena ximixweni a ni nga ta swi kota ku ya cheche.
0: Ah, cheche u famba hi sonto.
2: Kanmam
0: se a chirami ni movement se mukumeka ku kona kunjani?
2: Ah, swimoyani namuntlha swi bile ka titimeta manje swi swa yantswanyana manje gredi swi ta ni na tivuya
0: ya tivuya a xi vutisa ku mvangani
2: xivutisa
0: basi bongile usiku kinene u pangela twa mitirhi ya rad mosambika hi swona
2: kanu mambo hi twa ben swa famba swa ku xonga
0: ho ta hetisa karati wa hi magezi mata ku na matsutsuma kani leswi hetisaka loko hi twa swo kha si mama na n'wina
2: kadi mambo
0: chao chao. A hlayinyimi ku vitana. Halo,
3: au pele,
0: au pele, ni bulana man.
3: Basinye a ta maputa bayorti matlampeni.
0: Hawu, Maputo impezo. Kumbela konene, kumbela ka vhiki ku fambisa ku yenisa matlantsweni.
3: Ah, dingi hela hawu. A moya a yi soli inkamu wako.
0: Hi zona.
3: U bile, ma yi sovi siya wa ya ntsanya. Sele ha ku hela ka vhiki, sonto ku ya jetela ka swin'wanyana. Se mambo ntirho lowunene hala
0: kona. Se leswi mi kumeka kaya mi le ka ku ba tikopo mi le kwihi?
3: A ni fana na wena.
0: Mi le ku tirheni?
3: Ni kule ka wulo wa mavoko.
0: Wa swona ke.
3: Mayonga ti ba tikopo leswi ti timetisaku leswi.
0: Va kona va swi kota.
3: Mfumo wa rumela na yo. Dani mama.
0: Bas, tironense.
3: Ebo, atwista.
0: Ciao, ciao.

0: hisimu vhonile ta vhinyi mali ku sita ku 23 ni 25 kani leswi zwa vhumela ku vhi hamukela mingiseti allo
1: allo hauteleni
0: hi bula na mani leswi
1: a ukhuluma na dangu zandlamela no mi pelisa kunjhani ku haleni
0: haleni ku kahle u hi kuma hi zandlamela na ku achilosi xa wena wa ka zandlamela. Alo? Alo? Zvikuma nkwatsi ku bava loyi u lawula hi zandamela a zavhala kutani u va yena wa ka zandamela 86 93 86 3 9 9. Alo? Lepelele bulana mani? Hoya hoya mashakene. Mama nalizira ka mashakene. Kunjani ka maputsa? Se mulungisele yini ka siku hi tibuza vhiki a kumbela ka vhiki leswi?
2: Papa.
0: Ako mbela loko ka vhiki hakuna tinyamanyana seyo ni swin'wana
2: loko swi koteka hi yako ku hlantsweni ka swin'wana na xihuma handle swi ta vona ku ya chichi pfhoraphorhanyana timbambumbambu nga na tatinguluve hi nyama ya kona ya ku olova vamaka ma ku xitela lomuya ni to tisaladisalada luma muhalazi lomuya ano ukambetela numero kheko i ditara ditara manja we ditara bank ditara bank papa
0: kan mam kan mam
2: kan papa kan mam
0: cha cha
2: cha
0: esimama ni hlayile tsena ku vi halakanyisa swa ku hlayile hi yona yi tive yi tirhisiwa kusukela leswi ku tshika leyi a hi nga yi tirhisa masiku ndzhaku. Allo mangisati u nga pfukeni
3: aupele
0: hi bula na mani leswi
3: una Philip novela ka xihlanga
0: hoya hoya ba Philip
3: ka xihlanga ku petile nkuve hi nga tivi mina ko
0: se ni ku titimela nyene ni gambo kambe ka xikhati lexi ku khwatsika chikwatanyana si wa woneka n'weti
3: okay.
0: Mulungisele yini kumbela loko ka vhiki
3: ni amukela nyana wa yindlu va ta ku va ta tikomba kwala kaya
0: swa saseka swi vula ku se mu kulisile
3: hi kulisile
0: masiku laya nyamuntlha loko a nghena hi nyangwa swa saseka mi xivala tinjhomu ni makateko na kun'wana loyi ya ya ya hlayiseka. Chao, chao.

0: የሚሰለው ክሬዝ ክንጋ ቢጋ ቢግ ዴ አጋየስ አሎ
1: አሎ
0: ብላናማን
1: ቡላና ፍሊፕ ንጉሉም
0: ሁኩመ ኩ ባ ንጉሉም
1: ላች ዶሮፓኒ ኒ ከማኝኪ
0: ኦ ያ ሆያ
1: ያ
0: ምንትሪያ ነም ችግለት እንጀርነን
1: ኤይ ችግለትን ገለትነነ ኮነንጊሴላ አውቼንጀ ነማጌዙ
0: Kunene.
1: ebo aka ya rad Msambiki
0: Bongele.
1: kona kwala kaya kunge
0: Se akumbela ka Vic mulungisa li yini leswi?
1: ah ku famba khwatsi manziko hi ta vona timhaka ta xihlokwana xa khumba
0: How?
1: ti nga sala masiku ndzhaku ha ka xikungeta
0: Chita famba ne yini leswi ni swinambureti na ku ni leswi vavisala munon'wini.
1: ne bokela nyana gama rola kusele abweka nyana etazona komanziko ni gambwa nyana
0: Oh, awa vizinyi wanga tachikela leswi vakuzile kuleswi.
1: leswi nga sala za switsongwana maxi oh veli xinyamana xitsongwana hi ku nona loko va chikela hi ta tovela ya
0: Basi, usiku kinene mpangala tu M3 ya Radio Msambika, zo.
1: bongile mitrile yinene
0: chao chao.
1: Chao, chao, chao.

0: Usukela ka xoxi mugqivela ni sonto me ano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki azongeni katiko
3: hakuneni radio msambiki azongeni katiko ka pinzulani wanyamukha mulongiso siku 25 ka julho 2026 mitiri ya radio msambiki maput gaz na inyambani laha hitako ni matirela lawa na kunga hekali hitita mashashameta

0: Ilo selile mwingisetwa kuzandzeka na iningena ni unwana nongoloko wa madela ni vutomi byinene lo bindzuliwa ka ni kukombisiwa ha Victoria Sithole kambe na munhla ha vukhanyisi byina Afonso Magule. Hi bekisi namunhla ku va hi khanela hi ku bekisa vutomi byerzo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone nkama lowu xirhami xiyaka xitikisa na swi nga endlekaka ku va u tshuka u kuma amukhuhlwana naswilitano hi ni muzambiwa lweyi hikolaka vukone byakwe ka nongoloko wezu hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byerzo ku nkama lowu wa vuxika a ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Mikona namuntlha a ku laha hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi endlaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritani. Mikhuhlwana leyi endlaka leswaku yi hiseta ni mizimba ya vatsongwana. Ntawu hi kona namuntlha ku lava ku vulavula hi timhaka leti hi tlha hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwani hi swini leswi hi faneleke ku swi endla loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwani. A mikhuhlwani hi yona leyi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeta hi fanele ku xa ku sungula hi engetela e timhaka ta madlokela hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwani lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeka. Ntawu hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ntawu hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yete vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetela na hi yambalile hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maxi swi vona leswaku i timpahla munhu leti fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va etlela va nga peridela ma-respirasawu. Ntawu hi fanele ku hi va tshika na va etlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va etlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Ntawu a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko a mikhuhlwani provokara a mafebre loko n'wana ni mikhuhlwani vi hi swi persebera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emuntini wa wudawu muntini lowu wa wudawu hileswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona brikash vesi hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko n'wana ni mikhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makini na kaya na hi nga lava nga va dokodela a hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pura ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakini na xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lava hi nga swi kotaka ku hi ma endla kaya hi nga swi kota ku endla xaropi la nyala hi patsa ni sinore chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana maxixa risima ngopfu leswi hi fanele ku xi endla na hi nga se sungula ku endla maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu heketa emuntini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika maxaropi hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwani leswi hi nga swi kotaka ku hi dya tiva hi kan'we swa ku loko hi ni mikhuhlwani a mikhuhlwani laha yi tsema ngopfu ni apetite leswaku munhu a peridela ni apetite a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa porke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona xa ku hi nga nyika an'wana loyi i mafruta mafruta lama vitanaka swa ku mafruta citrica lama nga vona manga ni vitamina C leli lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani kusa munhu loko a ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baixa então loko hi munyika mafruta citrica lama nga ni vitamina C ma kumeka na mamutisa emuzimbeni wa yena leswa ku a mikhuhlwani lo unga kumeki umuwisa hi ntamo a hansi então a mafruta lama nga ni vitamina C hi one yisukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje nga swi kota ku hi vandla laranje hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana i nkarhi na wona wa swikedze hi nga swi kota ku hi vandla swikedze hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwavacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswa ku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxala sima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawo loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana leswaku swi lava endyangwini wa wudawo hikuva swi resolveriwa ndzawu khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari a hi swi koteni ku hi hambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi hambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agaza dlariwanga a nga hambalanga empahla leya ku kufumela swi ta kumana swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wu xiketa famba na yo mikhuhlwani a te yi nghena nkama wa malanga ndzawu na mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mambu.

0: Amukhuhlwana ungatshuka ukutisela aswika zwatu swa ku hambana hambana. Kufana ni kuvava nhloko, uyingela swizwo swin'wana kuvava, tinhompfu tipfaleka ni swin'wana. Loko swilitano, i ntolovelo ku juletela tindlela ta ku endlisa leswi u nga ta va u swi yingela nkameni wa kona na majulela ya kona mayelanaka ni ntolovelo wako. Kutani a ku va hi ku pfuna. Hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlha mukhuhlwana lowo hi xihatla kumbe ku va swivavu swi nga tikisi. Hi nga sungula hi ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka. Sungula hi ku hala gingibre, u kamela mabomu u chela ni ulombe bya tinyoxi nswaku u chela mati ya ku bila. Gingibri byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizwini wako. Mabomu ma ku nyika a vitamina C a nga byinene ku daha amukhuhlwana, kasi ulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela. U nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu nswa ku chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa. Swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana, swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene. Ortela ni mudlulameti loko swi patrinyetile na u swi hlantswi swinene, u va u chela mati ya ku hisa, u ta swi kota ku va u nwa. Swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela. U nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa. Swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laswi fanekelaka ha kona. Loko a nga li macana, u nga ti swekela a sopa. Sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela, byi nga ku pfuna ku kufumeta miri wako ni ku nyika mavitamina ya lisima. Dzimuka muyingiseto wa ku zandzeka. Loko kutani u cheli mati ya ku hisa, nwana jana ledro nswakuka loko ku khalu tinhlanu ku ya tlhasa 10 bya timinete leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini. Loko a li ulombe bya tinyoxi, a byi fanekele ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku belekiwa. Landza swileleto leswi muyingiseto wa ku zandzeka hambi u nga vabyi leswaku u kuma a ku tiyisa a miri wako u va u tikhalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone. Lebyi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoy na Afonso Magule a viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kwala ka madela. Dana indlela yinene ku

0: Ngibongile Pastor Eden Muchayiwa Mukaya a Inyambane na a kholile kule ka vulakulu na hechi tswalwa tshelo mudropeni ga Inyambane a kareko a kombela ko bababa a hetsikeni vanana vaya tshikoleni madoda a mina helawo masikeleko dzina na baba Messias Manuel na Luisa Nicolau Maria Susana wa ha chatengela wa ha noma zwikada ita hi kuma ngela makuno hina hitangana hi famba hi seno ngipelele baba Messias hoya hoyani ka longoloko wa hina wala madete
1: ngipelele ba masinge ngipelele ba valoyi na ko ngipelele mama na Luisa Nicolau na ndzule lebya ku usiku ginene ka vayingise diva hina kasi ku ta hlengela zwimwe ku zwa mhaka leyi hi taku nayo ya ku hanya ka hina ni wonela ka hina ni tshamela ka hina ndzi bongile
0: hi bongile ba Messias mzaya
2: Pelele kokwa pelele soke. Ba Messi momene.
0: Messi vez. Amulo ba ni ba sathi muta. Sa kokela ma video ke
1: di. Urongo ko karala.
2: Ba lako.
1: Urongo ko karala.
2: Ba komba le ha kunene le o enzo tiwa madode.
0: Ndo
2: enzo tiwa zwikosana ikumbile. Ana ma re Susana ha wa ta tsatswa zwikada. O sekuleni. Anga zwikoti vuka hina lo tsedela futhi. Mshade valoye nako kwani masingi
0: izona ndzibungile madoda mina kota hinga ku ha hitangana hi famba lingwani singala kati hita hi kuma hingela loko hi chikela usiku kambe ka titimela alisimu ya Pastor Eden Muizwile leyi yi kucaku ku avabeleki va nga tinyiketeli lomu ka ku nyikela vanana va ga tichapawu va ga tipondho a mhaka leyi wa yizwa kale ka malembe na hi ku a kwa hema tshamela ya kona ya lawa ya masiku ya tolweni kani leswi a mfumo wu ta uta banyanda yeyo wu ba huwa wu ku heyi bya hundzisa mpimo hi ku ananyana kutani mfana i na ni timfanelo ba Mesiya hi tiva ku ka siku gatolo mu nga tswaliwa hi kona n'wina vatlhamukwanyana a ku nga nyikiwi xitshamo nhanyana ku a ya xikoleni ntsena mfana hi yena a nga khubeti loko heyi yena xikoleni yena xikoleni hambileswi man'wana makhati a nga ri na swibangulo hi ku fela ku ya Joni ni swin'wana laha swileko kani leswi loko hi kumile thuseko atikweni ka Mozambique Matsuwa Samora Machel a te a hi yeni xikoleni huntlheleleni laha a ku na wasati a ku na wanuna makulu nyimpi leyi a lo ta continua leyi a nga yi wula Samora Machel ya leyi hasima misawu nyamuntlha ku kombela ku a wasati na yena i fanele ku ya xikoleni makono vanyingi va tsemarisa a noro lowu wa nhanyana wa masula ku a ya tikuleni ata maha injiniyela ata maha a muchembeli wa mimova muchembeli wa miganuno a yisiwa ukatini ni ku eneta 15 malembe kota na wa tikweni ka Mozambique a nga si eneta i 14 tshwanzi khati 12 yana ukatini ndzi yamukela timali ndzi cica pawu na yena loyi a noro wakwe wa ku ve manyana laha mugangeni lomu tikweni wu womba ku fana ni ndzilo loko u timeka ku sala khuma basi ba Mesiya mhaka leyi hi nga yi khomisa ku yini unions prematuras hi xiputukisi
1: ndzi bongile ba masingi hi xikhati lexo ndzi nyikaka xa ku wulawula hi hluku wa hina ni vana va hina ni makulela ya vona ni ku gondza kabye kasi va kota ku maha vanhu va manziko lebyi mahileko akamaliwa kale van'wani ku wa hi mona van'wani ku wa hi ku chava a ku a n'wana wa mina lowa nhanyana loko a suka hi laha a ku a ya xikoleni kwihi kwihi lomo a ya ku a ya gondza kona swi nga ka swi nga pasi ku kha ku teka a nchumu wo karhi u nyiketa kutani ku cukumeta ku hoxa u ndhaku wo karhi para ku a ya maha a nyama ku a se a ya ku kona ku a hi byona le a ya ku kona a yela ku ya gondza a ku karateka ni ku swi mu vevukela bya fana ni ku loko a hi kokwalaha kaya maxi hina hi wu ehlekete ka hina hi vona ku khwa loko ndzi mu teka a n'wana loyi wa mina wanhanyana loyi ndzi ya ndza mu veka kule lebyi ku mu hambanisa u ku mu nyika chansi ya ku a maha byonke lebyi va byi tsandzaka maha laha kaya hi gin'wani tlhelo va wamanele ku a loko ndzi mu nghenisa xikoleni siya ta ya wukati para a ya vhuna muti wa ka mani a hi chwana swo fambisa byebyo va ta ti wonela vona wukwaseyo a ya ku koho ntawu lebyi ya ku wa hi mona wo karhi loko hina hi wu ehleketa a hanyelaka kale ni le ka nyan'waka Mashi avangwani vanhu hikota yemahanyela vanwa mahale zvako kutsandzeka ka vona akwa ichukwana ku chenekisa anwana wa mina kama singi
0: agingela
1: agingela anwana wa mina kama singi kasinzo kota kukuma amalanyana okutana zvikwene zvokara dzingana zvimena ba wakona dziteka nwana loyi ndzianza gingela kama singi loko atakula ta mahasati wa wone ko amali ndzinga ta yikuma ya ku hakela jalivia kuwa hi hanyela le ginga tsandza vanhu vakale kuva va zvikuma kota kuvalula mesi zvine nyamuka ni levi mufumu ni matiko ya le hundle maka uka mhaka leyi ina ni fanele kuva munhu ni munhu amahi ku tilangela levi a zvi vona ku bya uchukwana kakwe a kota ku hanya ha zvona na ku nga hi mina kuma hi ku ya mugingela ndzi ku wa zwi lava a wu zwi lavi i ngisa levi mina ba wa vona ndzi zwi lavaku a hi zvona hi hanyela leku loko nyamuka levi hina hi hlengela kutani ka n'wana lewa mutsongwani ku ya hi ya tshama ndhawu leko kutani hi wona ku kula kakwe na a nga se na kula ndhawu leswiya i khombo ka mina lwendzi yaku ka ndhawu ligiyani i khombo ka hina ho tlhela hi vitaniwa ku ya hi ya tshama ndhawu ligiya hi bamanga kutani hi kuma wuswa hi ku n'wana wa masingi a kulile o n'wana wa mesiya i kulile na a nga se na kula ku kula ka hina loko hi wula ku kula lomu hi wula munhu loyi a nga ni 15 ni manharhu hi kona swi vonaka ku khwaxa munhu na ku nga hi lowo ba swi mi wona hi siniyani na hayi ni tangana hi tsongwana ba xi mi wona ku ku hi ku vona miri ku ngwasati a hi zvona ku na ni fanele ku vanhu va fela ku va hi landza a fela ku tiva ku zwini a fanele ku va a maha a n'wana ni loyi tenge hi mu dzika a hundzaku gakwe xikolweni ku fanele ku va a gondza a eta kani a ta maha enjhinyela kani a ta maha dokodela kani a ta maha muchemberi wa mimovha ni swin'wana leswi va fanele ku va swi maha hikuva a n'wana ni baxa a gondza leswi a gondzaku hi swona a swi mahaku ku swi mu mahaku ku yena wo a kota ku tiva ku zwini a fanele ku va swi maha kasi ku vhuxa muti wakwe ni ku vhuxa a muti wa lomu a yaku kona loko hayi ni wu kharileku na yena wo a ta swi kota ku gondzisa vana vakwe ku vona va maha va njhinyela va mundzuku
0: makunu Louise Nicolau makwakwa chilata mhaka leyi yi karatisa mfumo swo khwa swo hunguka ka ni leswi nyan'waka lembe leyi yi nga ka gona leyi ka 2026 2025 gin'we malembe a mfumo wu ta kota ku heyi swi khwa swo vhutsuka xi nga vi cini timhaku ku hina vabeleki hina vatswali hi lowolisa vana ku lo hi 15 kalaka 5 wa tin'hweti ni yin'we leti hundzileko leti lomu xikarhi ka lembe leti ka vanhanyana va nga va gingeliwa va nga lowolisiwa a tanga na yi nga si vhumela
2: ya kokwa timhaka leti u ti wulaka ti kona hakunene ta hombe maxacha hombe xi nga wuliwa hi zulu hi baba misiya loko a wulawula hi mhaka ya ku ku hina a miehleketo a hi cinceni a ku cinca ya koko laveka hakokwa ta hi wa cincile hakunene kwa kutsongonyana hi kha hi tlhelela kambe ya kona loko tsongohata vurikileli ho tsongohata a vanana va hina lava va vanhanyana maxi loko hi swi cuka a vanana va vanhanyana va fana ni vanana va vafana hi vo va van'we i vanana va mina ya loko hina hi cinca hi teka van'wanana wa mufana hi mu nyika ndhawu hi teka lowa nhanyana hi mumaha a nyama swi ta hi bindzela a ku a mfumo wu na simame hikuva hakunene a n'wanana wa nhanyana a lumbiwa hi xikola a swi kola swi kona konke a ku ko ni kwale ka kule liniya xi kona xi kola xi nga va ku pfumaleka swo tala ngopfu ma xikola xi kona hayi yini hina hi nga ha khomi mhaka leyi ya ku teka a n'wanana wa nhanyana hi mumaha a munhu ku fana ni van'wani a tshamela xikoleni hi ku hi ta heta ndlala hi ku xavisa n'wanana ku swi andzala leswi wa wona lembe leyi va wulola hi ku ve yi tanga va kona vhula loko yi nga hi kona vhula ku ya ka ndlala hi ta teka vana na futhi hi xavisa hi ku kona loyi a to kuma a ku na ya tirha wu yani swimbala hi ta heleketa siniya hi ya ceneka hi veka n'wana ni we loko ndzi nga yi koti ku riha u ta tshama ni n'wana loyi wa mina loyi maku leswi a hi swona swi le ka ku tshama ka tinhloko ta hina a hi swi susini hi teka n'wana ni wanhanyana hi muma a munhu ku fana ni van'wanyani vanana
0: magizi yo sangula lawa kunene leswi a ndzi hakiwaka moya ku Maria Susana ambeta ku hefemuteka hiku azvikada ichigel ndila ku loko hey ichigel Maria Susana muzoko hefo hefo ila ku lwasa basa zvikada lezvo ngipelile
2: duoro lela zvigodo vamakwero
0: kwela zvikada
2: wena azvigodo kuzvirwala la hlokweni ukanza zvikada tutadziwe minzilo lomu henhla lo
0: eh ngipelile ngipelile ngipelile
2: duoro wa hina masingi apa mesia mama Luisa Nicola eh vakava loyi ama kuku zvonke zviya moyeni tingela
0: Hey, give me a little.
3: I don't like it my losses.
0: No, the old men's were doing
2: it. Hambu go wa
0: postol postol lo
3: yene bodia
0: gichile
2: gichile gichile makuno le hanga kuni ma postol
3: lo vele
2: oto lo vele
3: gichile
0: izona na hakoka moya Maria Susana kuti achikele kula hata siya unela gago heli pambeni ndakhenzoya ka ba message anayana loyi hemutse marisa kulo Ako aya chikoleni aya ukatini azvingatasisa ku aya ukatini na gonzile atakota ku veni bindzu lowunene ke le ukatini aya ukatini na gonzile na kulileko na hen malembe ku ringana ku ati vakukhoma muti
1: ba masingi lebyi hina hebyi mahako kota vanhu henga tive ku munzu ku ga munhu ekuva lebyi mina ndzi nga wanuna ndzi la ku va fana avana lava va fana hi vova va nga ni ku pima ka kunene hi ku va fana jele wasati kumoto teka a famba a nga ta ndzi pfuna nchumu
0: i ta va tirhela
1: na ku loko vanana u va gondzisa byin'we ku fana u ku hafu hi laha xikarhi ini lawu swi vulaleku leswaku a n'wana na lowu wa mfuwanhanyana a nga ku hlayisa ku hundza loyi wa jaha majihina hi ku tiva lebyaku a wasati i ta tekwa mina ndzi nga ta kuma bindzu i chukwana a nga gonzi a gondza loyi wa jaha hikuva yena to ndzi pfuna na ku loyi wa jaha loko a huma a famba i fambile ni ku byala kanya ka munza ni papayi ni mamani laha kaya nga ha byala kanya maji lowu wanhanyana lowu wa swi taku laha ndzi taku ha kona ndza tshuka ndzi veka woko hi vona wo va nga xukuvali wa ku ndzi tswalele n'wana a nga swi koti ku va ndzi hlayisa endhawu lebyo ku hi leswaku hina a hi byi tivi bya swinene ka munhu a kulanga n'wanana a hi swinene loko hi munhu loyi u kuleleke ku nani ku pfuna ni fanele ku va u nyika vokhe hi ku fana hafu a n'wanana ha yexe yi ta byi tiva leswaku ndzi humile hi kwihi ndzi ta hi kwihi ndzi ya kwihi yena n'wanana loyi ja ku tala ka hina hi ku loyi pota a nga gonzi xikola poda tshama loyi so pota ndzi atekwa loko mina ndzi hi ni byi kwenete mpona ndzi a ndzi a ghingela n'wanana lowu wa mina loyi kwaseyo a ta tivonela maxi mina xa ndzi mahilini ndzi hanyile a timali ndzi nga ti lava ndzi tikumile kutani ku vhumala ka kumba ka mavokona walowo ndzi dzami kumba mimbirhi minharhu
0: kota mujonijona
1: wuyileyo wena n'wanana wa swi lava u swi lavi famba a tshama kwaseyo hikuva hina hi xa hi kumile mikumba hi hanyile xirhami a ku kuma nchumu wo finingela maxani nyamukhe lebyi a nawu a wa ha vhumeli na hi nawu xa hi ku gonzanyana kutsongwana hi wona hanyela ku na ni fanele ku va hina hi tsema a hanyele li gakale leki hi teka ki hanyela gicha kasi hi fela ku tiva ku hi wa hi mahanyela manene endhawu leswi va swi mahaku ku avana lava hina hi va yisa xikolweni va maha va injhinyela va maha va dokodela va ma ku tala ni ku lomu swikolweni hi vona vamamani lava gondzisaka va tiva nawu ni hanyela leki fanele ku va gondza van'wana vanhanyana ni mawa majaha hikuva vamani va na ni pasiensa ya humbe nguvu a laha ka wu gondzisa ni wu tivi leki va nga nako ku nyika vanhu lava va kota ku hanya hi hanyela kinene
0: ndza tshemba ku Maria Susana ja i tshamisekile a ku hefemuteka kumphelile laha nhlokomhaka ya leyi u yi zwaku a ku lowulisa n'wanana a tanga nhanyana lowa yi leswo a tanga na yi nga wuli a xivangelo hi ci hi kwalomu hi nga ka kona ka nhloko ya kona ya mhaka Maria Susana ngipelile kambe
2: ngipelile kunene ndza kombela rivalelo hikuva asaho yati hunyunzi wo yuvuma
0: ingisa go nga dirile ga ura nda liga ga chikomo ja ja ja ja liga ga chikomo ja ja ja
2: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja hina batswali hinga gingele ni vanana nguvungovola va vanhanyana lava va xaniseka hikuva ku avatswa hina batswali hi anwana na vanhanyana anga ta hi vuna hikuva anga vhushi alishaka ya vakamani i vhusha alishaka ya vamani lomwa ya ku kona hi chigelo lati hina vukala hinga pimisi ku eta hi gingelisa nwanana aya ya xaniseka na ni malembe ya matsongwana yo a wa ringana hi ku ve a simama ni ku a gondza a hi tirhela swilo swo saseka ha swi vona vanyingi vanhanyana lava va nga ni wumbilu va nga gondzisiwa a vatswali lava va nga gondzisa vana vabye vana ni bindzu ka vana na vabye makunu hina hi nge nga xikolokolo a n'wanana a wa yi vukatini na hi mutsongwana a zwi saseki hakuva leniya a timhaka leta ku hanya leti loko a le wukatini a n'wana lweyi i woni wa kota munhu wa hombe a tirha mitirho leya yo bindza
0: kuve
2: a nga seveni tanga hi ku ve a nga laha wukatini ku la kuma ha zonke swa swi kota ku a ya kuma tinhombana ta ku tinhondzo kakwe yena kotaka ta mani i ta tila ku hundza lavayani hi ku loyi i ka ta mani makunu mina ndza swi zondo a ndzi swi tsakeli kota mutswali hambiloko ndzi kundzilo muka ka ntlawa lowa vatswali lavo gingelisa maxi loko ndzi swi pimisa a hi swinene hikuva a n'wanana loko muhini majaha ni vanhwana mu va gondzisa hi ku fana a wu mu tivi loyi byi to kata ka yena kasi ku ve a ku vuna hi xigelo lexi mina ndzawula ko a ku tekisa vanana va ya wukatini na va nga yi na tinga a swi saseki
0: a swi saseki hakunene muzama kwakwe hi ku yini wena u nga wasati u nga swi koti ku ndzi byela mina u ndzi betela mina nuna wa wena ku kata mina leswi lavumahaka hi swona leswi a n'wanana lowu wa haya wa ha kula hambi swo karata njhani a hi mu kulisa hi na hoch ku ndza ku ya a kulela kwaleka wa ka mani ku i ta kulisa kwini a hi swi tivi wena u nga wasati n'winyi u nga zwa ku bayisa ntlhanu wa tin'hweti ni mune u tlhela u ya le xipitali wa bongeliwa hi vamani lavaya va le maternidad mali u rhandza u vhumela ku u nyikela n'wanana hi ku yini u nga chijiki hi nga swilo va ndhawu va le bera
4: bongile kokwa swova leswaku a mhaka leyo ya karata ku hi ku hi ta yi tshambuluda so ke hina u kombela ku hi patsaneni hi kota ku tshambuluda hileswaku loko a wasati a tekiwa ni ku vula ka kona va le o yini o tekiwa a nga na nomu laya a wu na gezu a n'wana u no twala so hi ku ku utsongohatiwa loko hi tsongohatiwa ku ku a kona a ntirho wa ku kuma munhu laha ka muti byi rwalo hi wasati maxi hi laha ka ku
0: a bindzulu ka kona a wu hlengeli wena
4: wena a wu ngheni wena u n'wi tekwa laha wona hi ku hambi u khwale avafana a ya teka sati ya mufana a wu ya wu laha kaya laha wena u nga tota twala mufana loyi wa tshuka loko a ya teka lomu ka lava va kala ku va nga woni a kata mwene gaya loko wo mu angula chumu wena a ku byela kwako wena wo u no ta laha hi ku tekiwa na minawu ndzi no tekiwa kwalahaya ku susa co karhi ka mamani wa n'wanana ku a ta wula yini a hi ku umiyela wa wula a kumaxi a wu mu voni ku zabela na hi mutsongwana kana ku u tiva yini wena nyamukha a ndzi tivi chumu maxi hi ku mu fumbela novemezi ndzi ya xipitali ndzi wuya ndzi ta zama ndzi mu hundzulusela ndzi hundzulusela kala leswi hi mu vulaka ku i munhu Zwahini gezu. Jale zyanga mahali zyanyana li. Kumiga malembini kano andalanga nao. Anzahina gezu. Yuko na adadano wako na la kumishavisa. Ayuko uwa mamani vufumele. Awa vumele wa mamani. Maji kumu yena laya umandiwa. Na yena awo. Ayuko nene hina. Yuko mbela kuwe awa sati ni wana na wana nanyani. Wawe ni gezu gizu ala wakia kuhule. Kuhambinya mungi, hakunilezi kuni vikola nza pindakambi. Jifamba kwa ateko kilo mhinga kona. Mashavana na wawa nanyana. Wakala kumukuma asukela kugonza primera ate. Achoche melota zanga haiti chikoleni. Ora ana ni nyimba. Hiku zinga kuyini. Ana ni mamani wako, ana ni papai wako. Doji brudreji utazakuwe aluwa loolwa. Ja akumama no miela nada.

0: Ina undzi byi ingisa ndzi byi khoma kota mhaka leswi swi maku a ku pfunetela lokunene ka munhu loyi xe loko ku hi munhu loyi a nga oh, a na ni tindleve kota munhu maxi a ku
1: Ati
0: yingisa ka kona
1: ingisi.
0: a ti yingisi tindleve leti ta ku leti u to mahabasi munhu loyi ku a ta huma lomu ka dilize van'wana a famba ku famba kala ya byi wona ku xa elahlekile xa ikule a vana na va gohekile ende hele ndzi vulaka ndzi ku loko munhu a hatla a pfukanyana kutsongwana a yingisi leswi vulavulaka hi van'wana a guma a byi hlela ku maxi leswi nga wuliwa hi byona o a hi byona ka swi kota ku hanya byona xi loko a nghena xihlelo o ta swi maxisa ku yini o hanya basi
1: Lozi Nikola wa vulela nyana mabuku ya nawu mufumu kota hubyi yo boha milayo yi gemile ku loyi mesiya masingi zwin'we na Maria Susana va ya ku va fakaza ku nyikeliwa ka nhayi na loye ti kona
2: oh wena munhu zuwena uta ku ta vitaniwa va ku
1: fambi
2: ti nyikile yenzo a siku ka kona kele ku u nga fambi hi ndlela ya ko yeleyo hambuka ota loko wo ya nghena ka mhaka leyo
1: u timahamboni
2: u timahamboni ya ku ndzi mu wonini n'wana na wa manyani na hatata lowuliwa wena u ta lawuliwa ka tinyangwa tin'wana hi wena u to gamela ku lolo makulavula ku vula ku hi nga tshuki hi hlakana hi ku famba hi ya hi ya wona a timhaka ta mahonelo lawa wena loko u byi zwana swa ha lunghiselwa loko u byi kota bula ni venyi va kona loko eyi maxi n'wana na loyi mina a
1: takandzo
2: mu wonisa kasi yeyi ya lweyi malembe lama nga nanganawo ya lweyi basi ha lweyi ha lweyi ha lweyi kulile lweyi ha
1: lweyivona masiku
2: lawutisana chimani maya kambe mani mani a ngheni ngwini rini a ngwenile a nga n'wananga hi tin'hweti letiya leyi bara yo khwanja ugano leyi wawa hi ku a nga nghena kwini o maxixa leswi mu lunghisela fexuta leswi ya ku e o ya kuhiya o tekiwa munhu loyi ei maxi o khwa hi n'wanana a n'wanana wa ku ta hi kwe kasi munhu wa sati loko aza nghena kwini hayi leswi swi nga lulama bya yena tobiro famba vukatini a ta zanga a za yi xangela makunu wena endza
1: nga fambeli kona
2: nada u nga hundzi hi ndlela leyi ya kota u ta famba u ya hlamula byo a wu byi tivi u tshika bya wena byi gohekela va layeni ku hi nga mayeni leswo kota n'wana loyi a hi mutsongwani ku laveka 15 manharhu a malembe hi kona hi tota laha hi ta hlengela gokheleleni hi ku n'wana na na hi kulileko
1: swa beteliwa Maria Susana hambi vale na wena u lombisa ku a mbita ku ya tirha kwalaho ka muti lowu wa famba Maria Susana
3: kambe a hi ti woneleni ka mhaka leyi hakuva loko u timahawumi na hi mina wena nyikela nawu ka ngangu lowuya wu la ku lowulisa va la ku chadisa hi ku fela ku bohiwa tifoya ni mabaji
2: ni
3: ku khangula
2: tinyama kwala komita le komita
3: makuno a u nga tshiki ku va byela hi ku a manziku wa siku a xikomu
2: xi
3: ta rima hi mbinye
1: vaumanyana hi kona
3: maximanyani wo karhi i wa hi endzelile laha a ta hi byela xana byi karata mina ndzawula ku a hi aleni a ku fakaza timhaka ta vana na va vatsongwana ku va va va chadisa wena u byi kota ku famba ya vhunetela kambe fambela kule loko hambi loko va kotana ku e ndzi na ni byo karhi ndzi nga ta
2: veendza
3: u nga nyimi laha hikuva manziko va ta ku wena na wena u fakazile na wena wo
1: nghena bava mesiri
0: leyi nxikarato ba masingi
1: xikarato
0: ndzi ve ni njombo ya ku vitaniwa va ngo ku na ni vanana va te hi ku vitana ku ta le mutini u ta wona vanana ndzi ngu a vanana lavo byinwa ku wo eneta malembe hi ke wo eneta malembe kinzi ku ta bon mana kwa kuna ni lwa nhanyana ni lwa jaha va ene ta malembe ta tekela ku patsa va kota ku ve va maha khatigeng ama festa yalo kwa ama hanyala lezi makarara ho so so la nyana zwi lwa ku tshela munzaveni ku hanyika vana lava maha ku malembe
1: ho so ka hlo muka vana te ku khoma jokala
0: ku tshikela hayana ama wunwa ama wunwa hambo u fika njani zwi ta huma la handle loko i tshamela hayana he kama hewe zwa khilivya kama lava nwana va vabyelanga ku lava ti hosi va tata tshikela a hi wuleni ku malembe va thanganisa broad va mahetela wo khilivya va mahetela mahetela anwana ga wa hini matres yanu khumeni manharu loko wa jaha i wa hini khumeni khanu ha hi tshamela hayana je loko va mahetela zwa khilivya va mbeta a hi se ya leka ku gale ntawu bora ku beijo ah ku beijo zwi uita no ngaila ku swana aka sa muti lo i khano ni manharo lo i khano ni khano
2: khumeni manharo
0: vangu ndzi ku endzi kombela gezi wow ta ku kuma gezi vamba hetele vanga mahetela basi nyika gezi unwa hosi la ndzi mina ndzi kombela rivalelo kha mina ndzi tili la na ndzi tiva leswaku
1: malembe
0: va khanganisa je le ntse zwa kula va sine vangu beju va lava beju kwa laha ka vanana lava vatsongwana ndzi ku mina hela handzo huma ndzi famba hambi le ndzi nga xava ndzi ku ndzandza ndzi nyika vanana a ndzi byi sii ndzo huma ndzi famba hi ku laha a ndzi ku ta khonwa n'wina musala ku laha sala n'wi khonwa n'wece hi ku le ndzo huma mina ta reporta mhaka ku va kona ni le ndzi ku lava ku no hangalakiwa ku sala bya guga lahayani a va nga se na khanganisa malembe andle ku ta khonwa mina kuke munhu o ndzi vitani ku hetela ku ta mahayini
1: akuzela
0: malembe ya vanana lava va
1: khanganisakuvenaovachadisa
0: kasi n'wina mo va chadisa ku ehe swi swo huma ndzi famba ku hangalaka votlhe vana kumaha mun'wemun'we wo sala basi maji no va byiwa ku xa leswi a swi laveki laha mugangeni ena a swa hombe a hi ku hina hi huma ka wona hi famba ku fanele ku va hi va hi tlhamusela leswaku lebyi a swi mahiwe
1: nyamuntlha nawu a wu
0: pfumeli a wu pfumeli nawu nawu u pfumela ku loko munhu a yi ni 15 ni manharhu ku ya henhla hi swi basile a hi ku famba ku khayela byi mangana lebyitsongwana ku ni ta chela munyu ndzi kota ku va ndzika a hi byona lebyi
2: faneleaziitiriota
0: yi kuma kwale ka mfumo
1: magezi u kumesa
2: mhaka nyamuntlha ya nandziya u ku dyela munyu a swi mangana u ku gikulile mangala eyo dadawa wona mabagi lawo makumaku hiko kukhoma ja mina ndzi la kula ke zwangu zwikwe vamakwerhu a hi badzananini hi tiva a mhaka ya ku hlayisa a vanana 15 wa mufana 15 wa nhanya ina hi vanhu vo lava vudzi va la ku hanya va ku va ya kwini cini xa kona
1: ni ku ti tiva yena hayi yeke
2: a mufana gaya wa 15 cini a ta mu hanyisi eyi nad a hi swo swin'we a swi vulavuleki a hi humeni ka mabuku ya hombe lawo
1: leswi
2: mina ndzi vulaka
1: maria suzana magezi gumesa
4: a magezi yo gumesa kunene ndza seketela timhaka leti ta madodakuloni a 15 a hi n'wanana a 15 a hi n'wana hambi loko vo dzuka va nyimbisana lwe wa mufana a torila lwe wa nhwana a torila loko va hini cho chin'wana lexiko a va swi tini ku va mahayini makuno hi nga nyikeleni vana na va hina na va hi vatsongwana a hi va kuliseni a hi va gondziseni mina ndza vhumela ku xavisa swo karhi ndzi ku ndzi fela ku forma ra vana na va mina va gondza hi ku hi kona a mandziku wa ri wu to wa fambela khwatsi
1: valisisa
0: hi ku valisisa ndzi vula leswaku ku tala ka hina vabava kutani vamamani loko hi ni n'wanana wa nhanyana bya tsandza ku va loko a kulile a tekwa a ta tshama laha kaya u to byela wule wa jaha ku laha hi kwawu ndaka wena huma u ya laha muti mani loko lowu wa jaha a wu ya ni nhanyana laha kaya eka tamwani wa hina ta hitelelaka laha kaya ha yini yena wa nga lawa nga hume ku ya kaya ka ku yena wa ya tshama kona kasi swi ta kota ku va swi va vevukela va gondza va fela ku basa ku kasi cini ku teka chumu u ta ta tshama nawe hi leve ndzi nga lava ku basopisa swona ka van'wana
1: hi bongile muraza mngiseti u hi zwileko ka longoloko lowu wa nyamuntlha hi vulileko hi ku lava ku mpheta mhaka ya ku lolisa ka vanhanyana tanga yi nga woni madoda hi lava mu ma tivaka ya toloveto maria suzana luisa nikolao Messias Manuel Valoi, Tomash, Evika, Michin, Minanzi, Armin, Domasing, Salani.